Wow, olo lubadde luyimba lwa bajulizi bannange nga luwoomu luwoomu bitya kakati bagenda tuwayona olwa nyaffe Bikira Maria maama Bikira Maria nabo bagenda dutuwa kakati ndi mukusoma lulimi bannange nsobole okujja mu kiraasi kubanga njagala kuyimbirako mu kwaye eno ekizibu kisimanyi oba wetunatuukira nga 23 n'abamaze okukwata naye ekirungi ekya music kyo oyanguwa wadde nga tomanyi lulimi olujamu music yona atuambika bulungi nnyo atugaidinga n'oluyimba bulungi nnyo singa tuyimba olulatini oba singa tuyimba olunyarwanda wano singa tuyimba olunyankole oba olutoolo naye music yona atuyamba era atugatta nnyo nnyo nnyo lwe lulimi olwogerwa abantu bonna mu kiseera ekitono ennyo kasita obanga osobodde okusoma music tugende mu maaso director.

0: me. Oh, yang pulang aku wajo yang kaya kaya in your body was just fire fire. And girl, I couldn't resist me.
1: Olikuchina mwenye katonye zenye famedio sapiens and cruiser magazines royo muziki nevye mizanyo anaba kachumbari zida chikanyisi gadeo kumanga tuingira msawe tano izama chagolu na kuruwa lilo of course wanao sindo kubira nguza tuga antino wevali nyo ukubanga utadike and cruiser magazine uli nyo kwa antino gena masu no kubanga uliza bajita sap sunday vibe show ndo the vibe oji uli la baba uwe dawa nonga tulimo vibe za chikacha wagulu nyo nyinga kale wevali nyo kukubanga antino utadike and cruiser magazine kwaki nyoda kubuza kuku basenteve basenteve vanange mbabuzi zako basenteve abajia mbabuzi zako nyo nadala senteve ngochimanyi kwa senteve inga laini ya linyimpi nyo nange kuna baba bakala yee enseno naka laini ni mukaba ndakala vikira dala temuchi aswaza muswala muswala temuchi aswala muswaza muswaza njaga kubuza ku sentebe yonajuli ninga nawe kenyine okimanye nti layini yo yali nyimpi ninga gumu nanga gubu kubalangirira nga nayo okimanyi layini yo yali nyimpi layini empangu bagirekawo bayina bayina ensonga ze bawa ate bwoba byetegeeza kinza okuba kituufu kozi waliwo sentebe omugwe batugambe ye waffe nze saaliyo saalonda ebyaddala saalonda nayina emiswiba gyange kati waliwo sentebe omugwe batugamba nti layini ye yali nyimpi naye ne bamulangirira kakati eyo oli yalina empanvu ye ne batamulangirira ne balangira ono ow'ennyimpi naye kati ejjo nadde njogera mu naye ayina ensonga gye yampadde engamba ensonga eno yondiba nga ntuufu gwe oyinza okubeera ne layini nga mpanvu n'olowooza oyina abantu bangi naye ate ng'ono ng'ono wa layini ennyimpi ate yalina abangi nze nkugambye omukulu yakinyinyonnyodde engeri layini gy'eyinza okubaako abantu abatono ninga mpanvu ekomeeri naye ate n'erika abangi nga nnyimpi kijja kitya yangambye ebyaddala lwama gw'olikyali wange sijja kulimba nemugaalumpe nanga layini yange yali nnyimpi naye ng'erika abantu bangi kati yali empanvu nti nga batono mbu baalina embuto olide kakati abasajja aba balina embuto nga banene nti kati batwala sipeesi nene kati layini olabanga nti omusajja omu abagubalidde ensangi ayimirira mu kifo ky'abaana nga bataano bano abaana abatono nti kakati ogenda okulaba nga layini mpanvu ekoma eri naye ng'abantu batono kakati eno nga nnyimpi nga bangi kuba batono azinisaizi nti obulenzi obwo obutono n'obuwala obutono butwala sipeesi ntono kati ogenda okaa layini mpanvu naye ngaeriko gasajja ganene nga balinga 50 naye nga kano kalayini akampi kaliko abaana nga 10 nga batono naye nkikkiriza olumu ndooza abantu abo bawangula kuba layini zaabwe abaana abaaliko baali batonotono mu sayizi naye nga bangi kati olaba kati awo layini neebanga erabika nga nga nnyimpi naye nga okipalapalanya neeranga tekiva
2: kyenda mu nyakatonyesennyafama kwaidiyo sapiensia enkuruza y'amagezi ensulu y'omuziki n'ebyemizannyo twesoza essaawa endala time check essaawa siwe 5 ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app. And it's Sub Sunday Vibe Show. Hey, say you're weekend. It's Sub Sunday Vibe Show. Hey, say you're weekend. It's Sub Sunday Vibe Show. Ne vibe says I come.

0: Olikshena mwenye katonye zanya famedio sapiens enkruza magazen sro yo muziki nevi mzanyo kwa mwita Fred Sebal yuno mchala mwita Betty Nabulia haka imba baka ita akapande kente ya nange haa upande bwente bunji nyoko ima rode nadalango otuse busunjwa upande bwente bunji nyo kakati uzuizu kubo tunira kapande kante kakati hata wali akapande kente kakati atenga wewa imili domu ya nange bintu bino anyway zeta chikamunana zimazo kubenanga zita kusomu kaga obwe tuntu eliru na poluwa lilo wabali nyo kubango tateke nkruza magazine wali nyo kubantino gina maso no kubango weza program wano bajita sub sunday vibe show watu kuba muziki tuba tuwa yamu okube simu no gina maso no kubango uza kubantu of course tuingi demu sawa ya fene semba yon sawa ya fene semba yon tujigula wana kayimba kaka dongo kamu zeni msawa ya fene semba yon tubere tufuna over kwa wuli ku WhatsApp soka kwa tugama tino yuzo kubango wedo okube simu nyinga bulirwo kuba kugamba number busy bulirwo geza ko kubanga bakugamba number busy katuwedezo baka ku WhatsApp number ya WhatsApp ili note 755 48 93 73 ye WhatsApp teja kugamba ntino number busy wele za kedobozi nyakisi nge dobozi limpimpi ngatiriwe za tachi kangenda kubera ngandeza nya ene simu yo jikuba yonsi bumu ojja jikubange kugamba number busy okubenge kugamba number busy nene wana bangama ntino boma nyibo okwata ngalengera ya bugembe ene simu yakabwasi tereta namba yakabwasi esuka tugonga nti noboma nyibo bokwata abo basi kutegera nikali weleza WhatsApp WhatsApp WhatsApp weleza tobos kunoti 755 48 93 73 tokola WhatsApp call ni weleza edobozi ngenda kubera ngandiza nya yote lijja kugama nti no number bize ninga sina zanya malobozi ikansoki ngoti wone simu ngatano simu ngatano gwakube simu ojja kuba kunoti 78 namu mwenda anamu satu noti bili kwa kuboko anitubina ntino tuwa yamu na ye aweleza WhatsApp aweleza ku Airtel noti 755 48 93 73 okuweleza ku WhatsApp dobozi ngenda kubanga ndeza nya dobozi lyo sindika otegede I think I'm clear ndabona typinga ngukaye ntino ku WhatsApp weleza kedo siri mu mudu zisoma message biyogerere eto typinga nkulaba wanu taipinga sijia visoma mkugambe wele za dobozi nyinga li mpimpinga tiriwe za dachika kunoti 755 48 93 73 theni gwakuba okuba kunoti 78 93 kali kankwate simu nga 5 theni mberenga nzanya malobozi gamwe theni we shall call it a day gamba hallo wanjisebo
1: wawereza ya kumyo musawe
0: akumye kada
1: uruga mngena kutabaka imba kweka hili te
0: akumye kada ekale saba
1: uruga mngena kutabaka imba baka ita ungani rangapo
0: baka itani baka itani
1: ungani rangapo baka itani sasema
0: kero ok
1: ebo kantere zaba kaisa
0: njuka ikale bera bulonji wabali nyo okubango tadeke nkruza magaze wabali nyo kubantino ogena maslo no kubanga owuliriza ha ha ha ha ichichi na ate wamagamba hello hello Zinatabo gambo tia bodyguard wa firebase mazinga endeje kuzanta international
2: Ndaba
0: bula bino okuuliriza.
2: Maga na abaganda bitenda yesikira wanga.
0: Ee.
2: Ndakira bende je kwase bongole.
0: Wachira ba.
2: Abakoze bantu ba ya mazuga kuru bwa basasala.
0: Banange.
2: Yabakoze kezza babu. Egera bira. Kiri kama mayuti. Agenye ne wabakuba. Bali abasajja 10 gaba bakatia mali akasoka. Uno omuna abe yawulako na tetaji. Oh. Agenye naba gatta kirindi. Abe yongedde ko bali nga abiri. Bali ne yeyere kaba ntunga nkaka. Bali abiri. Ne yawe likonga bina.
3: Hayi.
2: Ne yabavulize. Nesu wa wazi nubala ajana
3: Ayaya
2: kimu mirakiri kimu Ala singo ukule ajana Kachala ba watu wale ni wale mkwa kakala Mwatu kwa antipa wangu
0: Oh
2: Nika teo nungu ya wakubia akari hindi
0: Baka haba
2: Kapele mechugi haba
0: Eh
2: Andi limu wakubira mboki
0: Mwatu
2: kwa kubile kula ini mkwa kakala
0: Mwakubira kula ini
2: Vincent Kanga vwa vikanga neto wa kipekatwe.
3: Uyo brother wange.
2: Uyo nchimo nyomunga.
4: Oo anjo chana yo ya anjo keza yo jo.
2: Eee.
4: Ya anjo chayo.
2: Kakati. Kansala mwa ina jemba muuri la nyo. Ye mwala u mama afuswa ena tete.
4: Anti kakati yo. Ye mchala wa waswa bukenya omutabani.
2: Kakati wali mwo nenda gala kuogiremu aba uliza wa kubesimu tako ugere manyeti wa manyi namudu debu
4: nida kama namudu
2: ya manyi
4: kaka Daudi debu se
2: kukwa zese namudu
4: Hello.
1: Kati gwa lukuli kyangwa mulumba no mukuba. Kugambe mukumiro ka.
4: Mugendo muvire muwumi.
1: Anange simairo akuba.
4: Eh.
1: Atali maziga.
4: Ibabaguze.
1: Babaguze.
4: Bambi.
1: Kada tawe musasi yanengambo wali.
4: Inkumi no gireka.
1: Amaziga agemirundi ebi.
4: Igajja kuba mazibu.
1: Amweso niwe bana akayimba karodi fred setara ako. Abasajja bayimba ngangasengeka ebigambo ng'owulira ddala kyekyo.
4: Ng'owulira kyekyo kyennyini.
1: Yee naye abaluna eno bakubakiyita mu lujja. Nzikiriza ntumire ku bantu bange.
4: Sisobola gaana.
1: Waliwo Kaita Ben aliwo obulenzi. Na Sazi Monica. Onoyo mukulu wa Mukiwempe. Waliwo Beka ali wanene Makindere kuli ku Bucha.
4: Yesebo.
1: Waliwo kocha omusisi wa chapati wanene Rukuli.
4: Nimutegeera.
1: Bazongere ali kibirizi bamunanika n'abatuze be kibirizi bamunanika.
4: Yesebo.
1: Akasoma abantu wagira Rukuli ku Bucha sirirabide nawe ruwa mukusendeyo kakutyo.
4: Neka kati.

abagalwe ennyo omukama akyatwegabula kano ke kadde ak'okusembera abeeteeseteese obulungi mwoyo nsembere ku mmeeza y'omukama.

0: Okay, Yesu yanazaake ebibi munnange, nzaani ataina bwalyo najjamu, Mukama Katonda nasindika omwana we najja okunfiirira obwetoowaza obwenkani ddaawo, nze kisajja ekyonoonyi, kikazi ekibi, ekikazi ekikuba abantu, ekibuzawo ssente z'abane, ekirya buli kamu buli kamu. Musinya Kalumba yaguyita mutuubo, tuva mu mululu ne tufuna omutuubo. Naye Mukama n'agamba munaye, kamba sindikira omwana abatukuze, abafiiriremu, naye era tetuwulira. Tuyina emputtu. Wano waliwo abantu be baagambanga ba mputtu. Tuyina emputtu. Matiya Bale nkutumiddeko taata ogamba otyo, mbulako nnyo, mbulako nnyo. Kakati, kalidinaali matagaani ganywa kati, nga gw'obuze bw'otyo ssebo. Ssebo kadina anywa matagaani, kati wabyerabira n'okubyerabira. Ssebo tuli wano tuwoominga, tumusabira, tugenda kweza myaka 10. Obimanyi ebyo kati ggwe? Nikutumiddeko nnyo ssebo Matiya Bale. Brother Sekiranda ali wano akwebuuza, takulaba, obulabubuzi. Olinga mpewo naawe. Olinga bibiina bya mu Uganda bibulabubuzi. Abakulembeze babulabubuzi nga mpewo. Hello?
1: Hello.
0: Yes.
1: Bandai Mukama wa Facebook.
0: Awe bwe kitiibwa.
1: Muno Katerega n'olini bandi standamendo.
0: Yes Katerega.
1: Natumbo dede ekitidala ekinene n'abemende nno bakwagala nnyo.
0: Webale.
1: Tubatumiranga kuta.
0: Abemende mbatumidde.
1: Atuuza bajiva ku mabumbu ekyo ekibiteka we mabumbu tebali kusaala bali ku nnyimba ezo z'otukuba.
0: Yes ebo.
1: Ennamusira awo bonna nga batumbudde.
0: Yes ebo.
1: Bonna mbagala nnyo leediyo yaffe eno bongere n'oleeta obulango.
0: Amiina.
1: Ekulaakulanye tufune ku nsirindi naye nga mbagala nnyo ereje eno Katerega n'olini standamendo.
0: Noldini Katerega wanji hello?
2: Hello.
0: Yes.
2: Mpulidde. Naffe twabadde mu kiyinga.
0: Mwebale.
2: Ebintu byagenze bulungi.
0: Kazi wafunye mudyankoni?
2: Nyonyo munaye kusabira essaala.
0: Niyanzizza.
2: Mukama akwongere amaanyi n'okukola emirimu egyo kubanga obuntu bulamu bwalina tebulabikanga.
0: Nze.
2: Tebulina David Ekomba.
0: Katulako ebisebuka. Katulako ebisebuka.
3: Mr. Junyi weebale tuweereza, weebale nnyo pulogulaamu yaffe.
0: Kale ssebo.
3: Nze James Ssennabulya.
0: Yes ssebo.
3: Ndi Kapeka.
0: Abe Kapeka bannamusize.
3: Kukasana Luwero Diocese Kapeka Parish.
0: Weebale nnyo wamma.
3: Nsaba kutumirako.
0: Aha.
3: Bakristu banange mu Kapeka Parish.
0: Yes ssebo.
3: Ne ntumirako Faza Walakira Kayunga Parish Lugazi Diocese.
0: Aha.
3: Ne Faza Alex Mugalasi oyo obi wange Kayunga Mixed.
0: Okay.
3: Weebale nnyo, weebalire ddala.
0: Weebale.
3: Mpozi nsaba y'akayimba.
0: Ha.
3: Akagamba nti do you believe?
0: Do you believe? Do you believe ako ka next time? Do you believe? Oh oh. Ho ho. Abeka peka. Abeka peka bannange. Ha ha ha. Kanziremu ne message yo.
3: Mr. Junyi weebale tuweereza, weebale nnyo pulogulaamu yaffe.
0: Yes ebo.
3: Nze James Ssennabulya.
0: James Ssennabulya.
3: Ndi Kapeka. Mukasana Luwero Diocese Kapeka Parish.
0: Yes ebo.
3: Nsaba kutumirako.
0: Ssennabulya atumidde. Weebale nnyo Ssennabulya. Do you believe next time, next Sunday, God willing, nga nkuumi? Birungi kiki, saagala muntu ankaayanya, okitegedde nnyabo, tonkaayanya. Nakubu, nina kye nnaku? Halo, wanji ssebo. Musomesa gwo osembyeyo.
4: Nze nsembyeyo, kanyangu ye mangu kantumire ku musomesa kasa naawe
0: wange. Ssebo.
4: Naawe nkutumidde mubeere bulungi ssebo.
0: Neeyanziza jjo. Bannaye mbebaziza. Birungi atandise okumpaayiriza wano, birungi tompaayiriza. Era luno oluyimba kandukuwe birungi. For God's sake. Akayimba kano. Bannaye mbebaziza. Program Eganda. Kino nno kya nnyinaze nakyo kinkutte wano amataayi agatagambika. Munze ndi wa parish yawa. Parish yo gimanyi? Parish ye Kasangalabi. owonyo bade tojja kulya kyaggulo leero kasangalabe.

0: Kristu yebazibwe akaimba kwa kekagulao programu ya femiza akuma
1: na kunyumiza
0: omuyigo esawa 12 dakika musanvu zezise ko tuba tutandi se Junju France nsimbe era okulaba nti no programu ya fe tambula bulungi ate brother Vincent atuse ne Dr. Ziwa atuse Father Segonja na ye agenda kuba atwegattako brother bale kutuk
1: dada nawe bale kubeerawo
0: abebusega bagamba
1: abebusega ye tuli kuli bulungi
0: muli bulungi
1: tuli bulungi kuba tufinye mu ebira byenkuba nga bibiri
0: yes mukama
1: temperature nezikakkana
0: nezikakkana ne banapa bekala moja bali bubi
1: kitufu kitu atoba yuli angambi ba saidi ze MPG enkuba tiyatuseyo nenga yafuku musewa no mukibuga yabadde mpitirivu
0: Na mpiji liyatu usi. Andi mpiji ya obate mate memiti.
1: Kwa
0: nubu nabe kame nguba na miti kaji sawa sawa.
1: Ati tulaba na wane jini emuduma.
0: Emuduma wona.
1: Tebibira bie emuduma.
0: Nalinchali muto. Nga bova jenba itobati.
1: Bujuko.
0: Waba bujuko. Nga wali wawe chibila chosanga wawe chinene. Na ye kati wapi. Niwebu uzaba nangu watu likuchi.
1: Environment food day environment PGC elakati enkuba bagamba bwene tuko okutonya ejja kuba ya mataba
0: ngambi
1: ate ngambi
0: Dr. Webale kutoka
2: I'm present sir

0: Chenda munya katonyeze nya Radio Sapiensia enkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo osibyo kyo mulungi nsoko okwebaza gy'otusizzaako engalo lunaku olwaleero lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri bbiri mwezi gwa munaana mwaka 2026. Nze Charles Katabalwa nga nyingiddewo ne pulogulaamu yaffe mutima gwange jjukira nti ebeera buli lwa Sande okuva essaawa zino bbiri otuuka ssaawa nnya ez'ekiro. Nsoko okubebaza mwenna be twatambula nammwe nga tuline ticha Sara Nalubega amanyiddwa nga ticha Waswa okuva ejjinja Kaloli twatambula naye akadde akawera naye olwaleero twatandiludde ku bigere ne tutambula ate ne tugenda ku luguudo olw'Entebbe Kabula Muliro ewa muzeeyi era tugenda kuba maaso awo atubuuzaako naye nga nsooka okubakulisayo mwenna abaali mu bijaguzo eby'emyaka 3 nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ajaguza emyaka 3 nga tudde ku Namuleondo y'abajjajjaabe ate ne mbakulisayo mwenna abakuliriza ba Radio Sapiensia bwe twabadde nabo e Masuuliita nga tuggulawo branch ya Pemba tegeeza nti tukyagenda maaso era tukyatambula okubanga tubabunamu eyo gye muli ate nenyongera okubanga mbategeeza mwenna abaali wano ne musoma okulunda enkoko twategeezeddwa nti enkoko ezo twazifunye era ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno gwennyini gwetandise ogw'omunaana wano ku Radio Sapiensia we twasomera tugenda kuba enkoko ezo tuzitwala ng'omusawo bwe yatugamba abalina ebiyumba yagamba nnyumba kuba yagamba ebiyumba bitera okubanga bikyafu era bitta enkoko kale nno mwe abategese ennyumba zammwe nga 11 tubasuubira okubanga muli wano ssaawa 8 zennyini enkoko ezo muzitwale wabula ng'abawuliza ba mutima gwange ate twabafuniddeyo akapya nanti jjukira tuli mu kakensa w'ebyemizannyo 2026 njagala guwe naaleero ng'owagira Arsenal nkubira ku ssimu yange nga puloguraamu eno ewedde 0783137177 n'eya WhatsApp 0753137177 eyo ya WhatsApp njagala ng'owagira Arsenal njagala abavubuka oba muwala oba mulenzi ng'omawagira Arsenal era ng'osobola okutta bulungi ebibuuzo nkooneko nga pulogulaamu yaffe mutima gwange tugenda kuba tukusaamu ensimbi atubbinkane ne banno weyolere ku mudidi oba weefune ku birabo enkuyanja Radio Sapiensia abegenda okuba nga egaba muntu jjo 2026 awo mu bitundu ebyennaasana wetugenda okuba nga tuli kale nno gwe munnabyamizannyo wenna ng'owuliriza mutima gwange noonyaako ku nnamba z'essimu ezo ka pulogulaamu eno ewedde kale nno bwetyo bwe tugenda okuba nga tandika pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero muzeeyi ono kansooke musabe ababuuzeeko atweyanjulire ate emboozi yaffe etandika okuba nga egwa makerenda muzeeyi buuza ku bawuliriza ba Radio Sapiensia naddala pulogulaamu yaffe eno mutima gwange
1: Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiensia Inkuruze ya magezi Ensuyo muziki Nebye mizanyo
0: Muzei Tusa nso kulaba Aba uliriza Na aba kulaba baga lo kumanya Gwani
2: Bananga aba uliriza na watulaba Elinyari ange Nzese manda Sekayombia Oswald Seborero omutaka we Kabula Muliro obuzaale bwange kuno najjako buzzi naye nga nazaalibwa Kisubi ku Paris maternity ga Kisubi era nze omukwaba abatandika eddwaliro ly'e Kisubi
0: okubanga mulitandika okubanga ozaalirwayo
2: ozaalirwayo
0: kale bye tujja kugenda maaso tubimanye maaso awo naye nga ye muzeeyi bwe tuli naye tuli wano mu makaage leero tukyusizzaako studio zaffe tuzijja wali mu mutumanyidde naye ate era mujja kubifuna byonna ebimukwatako oli agenda nawulira nti Oswald erinnya eryo nga lya kizungu nnyo ate nga liriko semanda mujulizi
2: Oswald yali Kabaka w'Abangereza era kitange nga bwe yali omusomesa we nazaliwa kunaku nazaliwa mu 1903 na ku mu Agosto nga mwenda kakati tata wange bwe namala okuzaliwa n'anoonyereza ku kalenda mu kiseera ekyo mutuukirivu omwatiikirivu mu mwezi ogwo kwe kufuzuulamu erinnya erya Oswald lutuuka nga 5 Agosto kwe kuntuma erinnya eryo ery'ekizungu.
0: Oswald yakola biki ebyo ebimujjukirwamu?
2: Yali Kabaka wa Bangereza nga musajja mututumufu nnyo mu Bungereza. Yali Kabaka mu biseera ebyo.
0: Muzeyi kwe kulikuwa?
2: Kwe kulimpa.
0: Okay.
2: Era ndyenyumirizaamu nnyo kubanga baabasinga obungi bali ewuunya okulaba nti Oswald buli gw'ogamba n'agamba nti erinnya eryo nga lya Kingereza nnyo.
0: Olaba naffe bwe tukyewuunyiza.
2: Yesebo. Kale nno nange bwe ntyo ne mbeera ku n'erinnya eryo. Yesebo.
0: Ah, y'oyo gwe tuli naye Muzeyi Ssemanda Ssekayombya, musajja wa nnyonyi Nakinsige. Yangambye nze ndi jjajjaawe, nze Katabalwa, ndi musajja wa mamba Gabunga, naffe tulina bbiri.
2: Oli jjajjange.
0: Bajjajjaawo abazaala kitaawo oba abazaala maama?
2: Abazaala kitange.
0: Kale nno gwe tugenda okutambula naye olunaku olwaleero okuva essaawa zino 2 paka saawa 4 ez'ekiro. Nga bwe mumanyi abawuliriza abaffe aba pulogulaamu eno Mutima Gwange, tusimbulira ddala okuva ku kigere kisooka paka omuntu oyo bwe tuva nga tumubiriddeko ddala. Omuwuliriza wa Radio Sapientia ne pulogulaamu eno Mutima Gwange asoose okubanga akuwulira olunaku olwaleero, ayagala okumanya otandika okutegeera obulamu bw'ensi eno ng'oli ludda wa?
2: Nga bwe nakugambye nti nazaalibwa Kisubi. Kakati bw'otuuka awo Kisubi ku Boys Saint Dionysius Ssebugwawo, awali kakati essomero libayita Michael Angel, kye kyali ekibanja kya kitange bwe yabeeranga awo ng'asomesa ku Kisubi okwo. Yali musajja mwatiikirivu nnyo, baali bamuyita Yozefu Balirwana bakatema nga yasomesa awo. Naye oluvannyuma bwewaali bwebaalaba nga ekifo kino ekyekabula muliro, kyavaamu omusajja nga akaddiye omusomesa wa mba amuyitanga Kapalaga. Bwe yakaddiwa abakulu bamisonereza baatwalanga Kisubi Paris mu budde obwo, ne baalaba nti ekifo ekyo kyali kigundiivu nnyo ekyekabula muliro, ng'ate omusajja kitange yali musajja mwatiikirivu nnyo ng'ate amanyi bingi. Ne bagamba nti katutwaleyo ono yajja okusobola ekabula muliro. Ne bamuleeta wano mu ekabula muliro ne bamugaba wano. Mu kiseera ekyo nalina emyaka 4 nga bwe nababuulidde nti nazaalibwa 1903. Kati mu 1903 kwe kumujjulula taata wange ne bamuleeta wano ekabula muliro asomeseewo. N'asomesa nnyo era nze nabeera wano ne mpulira wano. Ate oluvannyuma taata wange n'antwala mu baganda be eyo ku nnyanja gye bayita Ebugirimanganga gye nakulira, ne mmalayo emyaka 2 ne nkomawo wano ne ntandika okusoma emisomo nga nsomutandika kali mwezi mpolampola bwe ntyo.
0: Otandika eby'ekibiina gwe ate watandikira ku Kalimwezi?
2: Natandika Kalimwezi, naye mu Kalimwezi waalingawo essomero lye baayitanga erya Sister Flora ekisubi erya Kinda Garden bwe twatandikira, nga waliwo omusisita omu bamuyita Sister Dorothea omukadde unaabiikira, yatandikawo akasomero awo nga bakayita saawa 3. Kakati ffe
0: twagaanti
2: twatandikanga ku saawa 3 abaato, ne tuvaayo saawa 7.
0: Saawa 3 mwabanga okugamba okukeera kukeerera
2: kunonga abato tebayinza keera kutuuka zikuba saawa 2.
0: Kati nno anti byakyuka ennaku zino vani zitandika okutambula saawa 11.
2: Awo ssebo tezaaliwo ffe nga tutambuza bigere. Kati nno tutandika saawa 3 okutunga tusomako oluzungu, tusomako okusoma n'okuwandiika.
0: Abasomesa olwo ababasomesa
2: sisita oyo Sister Dorothea yatusomesanga
0: ngaali omu
2: muzungu naye ng'amanyi Oluganda n'Oluzungu.
0: Era mbadde ndakubuuza nti sisita omuzungu ate omusajja
3: Semanda se omuganda oluzungu ngate yakava waka waliyigira
2: kusomesa iranze okugenda mu kusomera okusoma okutwandika omujiji ngaffe tumanyi okusoma n'okuwandiika
3: mwabiyigiranga
2: nkusawa ssatu akasomera ako
3: gwabanga guti omusomo gwedda kalimwezi
2: bati abantu bajanga nga mu mwaka abaana abasooka babayitanga ba kalimwezi nga babatwala ku ssomero eri ku Paris nga basomu nabo babasomesa oluvannyuma bwe bakulanga ne bawoza emyaka 10 ne batandika omujiji naye nze okutandika omujiji nga ndi mukugu nnyo mu kusoma ekitabo n'okuwandiika
3: kati ku kalimwezi eno gye mwasomeranga gye mwayigiranga okuwandiika n'okusoma
2: fe twalina enjawulo ku kisubi bano abaakalimwezi abava mu kyalo fe baasanganga nga ffe twasomako dda eri ku mwoyo wa sista Augustine nga mamaze okutuyigiriza era kyova olaba bwe baweza emyaka 10 eri St Teresa ffe twakwata ne bendera kubanga ffe twaliwo n'omugenzi Paulo Kawanga Semogerere ebyo twasomera eyo mu basista ffe kutuuka mu primary nga ffe tuli bakugu mu kusoma ekitabo n'okuwandiika okubala tebyatukaluubirira naye bano abaavanga mu kyalo batandikanga naye nga bakaluubirirwa okuwandiika okusoma naye ffe nga tuli bakugu mu kusoma n'okuwandiika
3: kati oyagala otugamba nti mu biseera ebyo 1933 ekisuubi kyali kibuga
2: kyali kisipaliisi yali paliisi
3: kati lwaki abalalo bayisa ab'ekyalo
2: anti ab'ekyalo baavanga eno mu byalo kabula muliro
3: Namulanda,
2: Ziru, Narubudde, nga bonna bava mu byalo nga tebasomyeko
3: bajja kutandika
2: butandisi
3: olumwe bakulembeze baabwe
2: nga ffe tuli bakugu mu kusoma n'okuwandiika era kyenze kyankola bulungi kubanga bwe namala okusoma ate eno nakutwala obukulembeze naddala mu bwa kuwandiika mu bantwala nnyo mu bitongole bingi eby'okuwandiika
3: kiki kyojjukira ewa Sister Augustine ku ssaawa ssatu
2: twayimbanga nyimba nga tusanyuka kati nja kubayimbiramu akayimba
3: kaliwako
2: akayimba kagamba male mpotofu ewooma male mpotofu ewooma nga batubuuka nga tunyumirwa sebo
3: nga olwo kati kitegeeza ki male mpotofu
2: anti nga sisita oyo anti nga bomanyi
3: tamanyi luzungu luganda
2: amanyi male mpotofu ngewooma nnyo ngewooma nnyo era nabo baagiryanga okuva ku nnyanja eri kale nno nga abantu bakiteeka mu luyi mba kati tuyiga naffe okusanyuka n'okubeera abalamu nga tuyimba tubuuka tusanyuka tukuba mu ngalo
3: olwo bwe mutandika mwasomanga subject eziriwa
2: okuwandiika n'okusoma n'oluzungu olutonotono
3: mulina ebitabo byammwe nga bino ebyaffe
2: twalinanga ebitabo by'exercise book
3: baaluganga mwawandiikanga ku ttaka
2: twasookerako ku mayinja twabiyitanga mayinja zino slates ezobula obutonotono oba sikweyo ogo nga bwetubandika n'ekkalaamu ezennoni nga twasookera oku oluvannyuma ne batuwa ebitabo
3: naye okusoma kw'ennaku ezo bazadde be baabateekangamu ensimbi oba yabanga gavumenti
2: nedda sebo bazadde be baateekangamu sente twatusasulanwangabo obusente obutonotono
3: olwomusasudde mmeka
2: sente ezedda nze zange taata yazisasulangayo basasulangayo naye nno mu biseera ebyo nerabidde ziyasasulangayo
3: kamuzibalira muki muwaafu
2: siringi zalingawo ne buwaafu n'essente 10 ez'ebituli yesebo
3: kiki ekyolowooza ekyateekesanga ebituli ezo mu nsimbi ezo
2: kyateekesangako kubanga abazungu bwe
3: bajjanga
2: bamanya nti entereka yaffe ebisentesente ebyo ngaotabitunganga ku luuzi nga bigwa bibula kale no kwekusangamu ebituli oli yateekangamu ng'ateekamu oluuzi nga ziwera ng'atolenketeeka mu nsawo ye oba yalubugo ng'atereka sente ze chato ikisanga mwebituli yebio sebo
3: okay. Eh. Ino lia loo zanganga loba dizaini
2: aha
3: kubaya ambako mutawa
2: chaya ambaranga butakuwa sentezo
3: tienda mwenye kata nzinyari de sapiensia mkuluze ya magezi nsuri wa muziki nebe mzanya kuliku program mtima gwangi ngawe nabategeze zanga tutaandika tutuine mkulu semanda sekayambia osroad msajja mutaka wene kabula muliro gutu achari deko ate tumanye mvula muwe oli natubu deko ewa sister Augustine yae tuagala soko uli umutu akumanyi atubu uli debi yona ugwani uli wabuza mzei semanda sekayombia yani
2: semanda angawe nakubulida manyaga ange wena walu gatu umwali wena walu kusoma nintandika okugenda okusoma omujiji ate omujiji ogwaffe gwali nga gw'abantu bakulu era abamisonerezi be batusomesanga njijukira bulungi nga twalinanga sister omumisoni nga yemamita sister Zolomina nga yatusomesa nga amanyi Oluganda nnyo nga mufalansa kakati nga n'abantu n'abawala mukulu nga gyali perero kale ne tusoma abasajja abo nga ate nga batwagala nnyo batwalanga omutawaana okutusomesa obulungi ennyo kale nga waliwo omusanta bamuyitanga Sidona nga bamuja bwande eyo ng'asoma busista naye ng'amwegattako ng'atusomesa ng'amuyambako nitusomanga bulungi nnyo ate nga tunyumirwa
3: oli wayinza okujja mu makaago kubanga njagala omuntu awuliza wa Lady Sapiensia alaba omuntu gwetugenda otandika okunyumya naye amutegeere wano tulengerawo ebipande bikira Maria wuno lengerawo kabaka ate naye mwali okola mengo okola mwekereziya ekereziya bayinza kutegeera ngani
2: anti kwa kugamba nga bwe nkubulidde nti ndi musajja mutaka bwetwali ekisubi nga tuva nga tumalize nga tutudde wantutuuse wano nga mukumanya emisomo gyange we nagimala kwekubeera wano nga kitanga asomesa kakati kwetubeera wano kwe kusenga wano bwe nasenga wano nembeera nga nkolera Kampala oluvannyuma nga ebintu bingi bye mpiseemu okutuuka kugenda okubuulira obutakulwisa nnyo naye nembeera wano era wempasiriza omukyala wange yesebo kakati nenzimba nasooka kuzimba nyumba ya bbaati naye nga no okutuusa lwe yabaawo nenzimba nenettegula sebo
3: mwekereziya emanyiddwa ku nnyo kuki oli bw'aba ayagala okumanya muzeyise
2: maana mwekereziya nasooka kuba muwandiisa ekisubi eri o Paris Council nawandiika bbanga ddene nnyo okutuuka okuweza Paris yaweza emyaka 10 nze nali muwandiisi kakati era neeno bwe najja eno ekabula muliro nabo ne bampa obuwandiisi n'obasa abakristu be Paris kitange bwakaddibwa obusomesa n'embeera nange nga nsomesa
3: obusomesa obw'ennoni obw'eddiini
2: obw'eddiini kakati bwenabuvaako ate ne Paris ero si bwe zaatandika ku mirembe gy'obote kyalo wange ne bamulonda nga omukulu w'abakyala nze ate era nembeera muwandiisi ku ggombolola fe twatandikisa LCs kati okuva olwo nembeera ddala mutaka
3: ow'amaanyi
2: na wano era omutaka Kiragga n'atuwaawo wano ekibanja kyasooka kibanja nga tuwa busuulu oluvannyuma.

0: na batufunira ku 9:94 namwe mutuwuliriza. Lunaku lwa Sande tulina Mzee Semanda Sekayombya Oswald, musajja mutaka weno gye bayita Ekekabula Muliro, bwe tuli naye era yatunyumiza emboozi ye. Kale katalali kwomuwuliriza ate n'omulabi akutegedde bulungi n'obuweereza bwo. Katuddeyo ewa Sister Augustine ku ssaawa 3 omaze okusoma ovaayo mwaka ki era bw'omala okuvaayo buddawa
1: kakati ku ssaawa 3 navaayo mu 1942 kwegamba nokutuusa ne ntandikao essomero mu primary school. Nengendayo mu primary school nengivaamu 1948 nengimaliriza. Olwo nga tuli ebibiina biri ffe twatandika ekibiina ekyokutaano n'ekyomukaaga.
0: Bwe wava ku ssaawa 3 ogenda mu kibiina kyakutaano.
1: Panta nedda natandikira mu P1 naye nga ebibiina ebyo edda bwe natandikira nga bikoma ku P4.
0: Anti tubadde tubuuzizza tubudde wa Sister Augustine ku ssaawa 3 ovaayo mwaka ki era oddawa?
1: Bwe navaayo mu mwaka 19 gwe nkugambye
0: 34
1: ne ŋŋenda nsoma omusomo gw'omugigi. Bwe nabona omugigi 1944 ne ntandika primary 1 ekisulu St. Dionysio. 1948 ne mmaliriza ne ntandika emirimu gyange ne njika emirimu gy'emikono. Emirimu gy'emikono
0: tutte sipiidi muzeeyi oli kisubi St. Dionysio. Biki bye mwakolanga eyo
1: ekisubi St. Dionysio? Twayiganga okuyiga okwa bulijjo kwa primary nga ne bw'obimanyi subjects zonna nga tuzisoma. Ate ekyansanyusa ennyo ffe ku mwaka gwaffe mu 1985 nga tukyali mu primary Kabaka Ssekabaka Muteesa ow'okubiri najja atukyalira ne tusanyuka nnyo.
0: Mwetegekedde mutya kuba ennaku zino tulaba Kabaka bw'aba asiimye okukyalako abantu akeetalo Kabakanji
1: era naffe twetala twambala bulungi nnyo yunifoomu zaffe za kaki, yunifoomu ya kaki ate twakubanga duliiri
0: kyekiriwa
1: dduyiro oba tukumukiyita dduyiro ye duliiri bwe twagiyitanga duliiri buli lunaku nga tukuba duliiri nga tuyise ekivulu awo ng'ali awo ku lubalaza ayimiridde atulaba ne tumuyimbira n'ennyimba bulungi nnyo ennyimba zetwayiga kikyajjukira nnyimba ezo naye bambi yasanyuka nnyo ffe Kabaka oyo naffe ne tusanyuka okumulaba ku Kabaka twali tetumulabangako ne twesunga nnyo abekisubi okulaba nti tufunye Kabaka okumulaba okujja okutukyalira mu masomero gonna agali mu wano mu Buganda kale nno najja atukyalirako netusanyuka.
0: Abaletedde ki? Abawulidde ki olwo atuuse okwogera?
1: Yayogera nga nti nsanyuse nnyo okulaba nga muli wano ate nga muli banyirivu bulungi neyeebaza abasomesa okutusomesa obulungi n'okutwambaza obulungi ate nduyiro oyo yasinga nnyo okusanyusa nga tukumba kuba twakumba ne twetoloola nga atulaba nga tusanyuka nga tulinga abaserikale yesebo.
0: Kati ogujjako ogwa Kabaka tusomera ennaku zino omwana bw'omubuuza ayinza okugamba nti tekyakataba lw'emboko zatufuumuula
1: emyaka gyaffe gyali gyanjawulo mu kusoma
0: gitya
1: kubanga njijukira nga waliwo bwe nali mu P4 waliwo omuticha waffe bamuyitanga ticha Ddamulira nga atuyigiza okubala bamuyitanga Joseph Ddamulira naye ng'atuyigiza okubala naye bwebakugamba 5 emirundi 5 6 emirundi naye bwebanga wesirikiridde nga tozeemu nga kuba akagu yalinanga oluga nga akuba mutwe awo no twayiga nnyo okubala mu mutwe era neewuunya abaana b'ennaku zino obutamanya kumala oluba okumubuuza nga ajjayo gundi kalkuleeta fiti twabirina ebyo okubala kwalinga mutwe
0: kubakubamba okwo kyekyabaleetera
1: batukubanga
0: Neka tinaku zino mwana mukuba nti okuba mwana wa government.
1: Bibya mwe bya wano na yatu mwana obutamukuba ko. Si kirungi. Mwana obutamukuba ko babera ne kyejo kingi nnyo. Era kyobula abina kuzino tumugamba ko. Esebo. Efe batu kubanga. Era bo watu kuba bo agenda anga nze gwolaba. Naberanga musajja muyonjo. Era olumu nagenda n'enkyerewanga waliwo bulaza yatusomesa bulaza Donato. Bwe nakyerewa nasanga bagize eki nga batandise okusoma. Ebyo yalabanga embiri zange nzikubye bulungi nnyo. Naga nti embiri gwe mwana gwe ze zikukyereza. Nanga nansindika ku ttanka y'amazzi. Ekigambo ekyo sigenda kyerabye. Nti genda ozimulabemu. Sibo olubuulize nagamba nagenda ne nziramamu embiri ne zisusumula. Ne zisamala.
0: Ate nga wali
1: ozikubye bulungi. Yes, sir. Naye nga saagala kugenda nga ndi mukyafu, engoye zange nga ndi muyonjo. Sibo n'okutuuka kati obuyonjo obwo namuva dda nga nkyali mu ssomero.
0: Abambulabe era nakati saati yo yayambala mata.
1: Yes, sir.
0: De maama tumwebaze.
1: Yes, sir.
0: Akola omulimu ogwo.
1: Namaka ugalabye. Yes, sir.
0: Weebale okuyonja waka.
1: Wow, sir.
0: Nakutambula kuba nti gamba wawe ezeekitiibwa.
1: Naye kyaviira dda buto. Kyava buto ddala. Kyambonereza nako.
0: Okutya.
1: Anti kyekugamba.
0: Ekyokugenda n'onaaba mu mazzi. Kati awo bwe zaasusuma lw'oziba otya ku ssomero nazo.
1: Siba nazo ssebo ate nakola nandikoleze nti muka.
0: Teri ticha mulala olwo ajja kubuuza enviiri z'abaddeyo
1: ddayo. Yabasomesanga yali avunaanyizibwa ku musomero okwo. Okutuusa lumwanyukanga ssaawa kkumi ne muddayo.
0: Ng'oggyeeko ekyatu kya ddamulira n'okukunaaza mu nviiri. Biki byejjukira mu kusoma pulayimale nabo emisomo egyo egyasoma?
1: Twasambanga akapiira ate n'okulima twaffe twalimanga mu ssomero nga tulina ne gardens zaffe. Nga buli kalaasi erina gaadeni nga zampaka nga mulina abalala mulina obutungulu abalala mulina obujanjaalo bwe tutyo naye nga tulima twayigiranga mu ssomero okusoma okuyiga kulima okukola ate ne ku sande ng'abaana bwe tugenda bwetosoma eri bakunootinga nga tuwasomye ku mande ne bakubonereza n'olwekyo eddiini ffe twagikwatira ddala nga tuviira ddala buto
0: lindako okubonereza nti tusomesanga tyabeeranga tutya oli okubonereza atya omuntu atali wakisuulo nzonombonereza otya yesuulira wange
1: nedda bwe wagendanga ku sande nebakubadde nga muva mu kyalo ng'emisa bweggwa nga bakutonyeza eri mugenda ne babatonyeza ku ssomero
0: oluvaano ku kyaki obubaka olubuli ekigenere ku ssomero
1: tuuka ku mande bakubuuza gwe lwaki tewazze ku sande otowanga nsonga ntuufu nga bakubonereza bakufumiza ku mayinja oba bakuba oba okola kintu kiragu nga bwe baalabanga ekibonerezo ekyalingawo
0: olwo mu kiraasi ozeeko ebyo byokubonereza gwabanga gutya emisomo gino emirala kuba watugambye tikye yakukubanga akaggo mu mutwe abalala baabeeranga batya
1: balabandu anti buli subjekiti twazisomanga oluzungu nga bw'oba nga tukuze bulungi nga bera bakubonereza oba kubala oba kuwandiika kati nga bagenda bakubonereza naye ensoma yaffe yali yanjawulo nnyo era omwana mu biseera byaffe emyaka gyaffe mu kuwandiika nga owandiisa engalo ssatu z'oteeka okukwasa akafumu ate nga atutuulisa akafumu akaabuyino so si zino bayiro pendi ezo tezaalingawo bwino yabeeranga ku desiki kumwatuulanga ng'otonyezaamu akafumu ng'owandiika naye ng'owandiika bulungi nnyo era kyovaolaba nti empandiika yaffe si yammwe eya nnaku zino
0: kati olowooza kiki ekiyinza okukolebwa nnaku zino ebintu ebyo bidde oba enki ekyuse nnyo okusinga gye mwali
1: ensi ffe bwe twayigira mwana wange twasomanga mu ngeri ennungi twalinanga n'akatabo muvubuka agunjuse nga kalimu ebintu byonna ndya enyambala embuuza mu kkubo enneeyisa nga byonna biri mu katabo ako era kyova olaba nti ffe ab'omulembe ogwaffe empisa yaffe yanjawula ku baana ab'ennaku zino
0: kiki ekibalemeseza muzeeyi nga mwe abazadde ku baana
1: ensomesa tebabafaako omwana ajja amala gajja bw'atuuka mu ssomero bamutya okumubonereza bamutya okumugira ki kwegamba n'olaba ng'omwana akula bwati bwati bwati
0: mwababiteekawo abazadde
1: ate n'ekirala edda ffe tetwasomanga n'abawala ffe abalenzi baasomanga bokka n'abawala bokka naye omulembe guno bonna bagatibwa wamu abaana ne basamala naayiganga alabankana n'omulenzi amuweereza akapapula wali ku mmeeza tumulabye kwegamba n'olaba ng'abaana bakabawala ennaku zino mu ngeri yanga bakyali bato
0: naye oyo muzeeyi mu ababireeta abazadde
1: nedda
0: noga nti naffe ensi yakyuka
1: ensi ekyuse lwa nsonga nti abazadde nabo ab'ennaku zino si be bali abaffe ate ab'edda nabo bwebagenze ate ekikulu kwe kugenda mu mawanga ne basakayo ebintu ebikyamu omwana w'ennaku zino tagambwako
2: kyenda mu nnyaka tanyesenyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulu y'omuziki n'ebyemizannyo
0: kamakiko okuba abazadde ab'ennaku zino
1: abazadde enkoppa gye bakoppyemu amawanga ag'ebweru ne bagaleeta muno kyekireese obuzibu abaana tebabafaako ekyokulabirako njagala ogende mu kyaki nga tusoma oba waliwo mmisa olaba omwana bw'atambula n'atuuka ne ku lutaali nga omuzadde tamufuddeeko ffe abamulembe ogwaffe owulira bubi nnyo ng'omwana atambula ng'omuzadde tamufaako olumu nagenda omwana n'akola ekyo mu ekereziya n'atambula n'atuuka eri nadda n'akola ki n'aseekana kaakati bonna omuzadde bonna mugambako nga tutuuseebweru muzadde yankyayira ddala n'ayomba n'okuyomba nga nninganga omuntu omwana gwenko ekibonerezo so ng'ate nze namugamba bugambi omwana saamugambako nagamba muzadde naye omuzadde yanyiigira nnyonnyonnyo n'atuuka n'okunga nti gwe tolina baana kaakati ekyo tokiraba kale noffe bwe twogerako nga baga nti twagala baana baabwe ekibi nange mbalina abazzukulu wano era nabo tebagambwako
0: andi kati woteekayo bw'ojjayo olwo omuggo oba naye wagusuula anti suula omuggo omwana omwonoono
1: nze nakuba baana bange naye abaana b'abazzukulu sibakuba baaba omukuba omwana wagamba nti tomwagala kyekyo kyobola nti ffe abazadde bajjajja b'abaana batugamba nti abaana tubakuza ekyejo kubanga ffe bwe tubakuba balowooza nti tetwagala baana baabwe
0: nammwe abasomesa ba katikisimu oba nammwe mwabaleeta ensonga eyo abaana basoma busomi wiiki bbiri satu nga
1: gwe mulembe gwammwe guno era abaana bakyeyongera okwonooneka ennyo bakoze empisa ndi nnyonnyonnyo tebagambwako
0: kati bakoleki
1: baddeyo ku mpisa zaffe ez'edda era nze amagezi gembawa mugende mu akayuzi mugyeyo akatabo ko kebayita mubuka agunjuse mukazze mu masomero abaana bakasome kagunjula nnyo abaana baffe kubanga ffe mu abazadde enkoppa gye mukoppyemu ebintu eby'ebweru temuyinza kugunjula baana bammwe akatabo ako kaddeyo mu ssomero kyensaba
0: omuzadde bagamba baba babuulira owaboobwe nga naawe okutwokola ki atannazaala kati n'alina omuzadde eyatwala oli omwana mu kyaki gwe gwomugo tubali tugamba naye naawe owo wadde takola ekyo yongera okuba nga oyongeramu amaanyi ate tubeere n'abaana abalungi ab'enkya tuzeeyo ku ssomero osomye olwo omala pulayimale
1: andi bwenaba tunyonyodde neŋŋenda nenjiga emirimu gy'emikono
0: bino nga tonayiga bya mikono temwabanga na bubonero oba na guleedi nga zabanga mu kibiina kye okumala pulayimale
1: pulayimale 6-7 teyalingawo twalinga pulayimale okuva ku 1 kutuuka ku pulayimale 6 awo netukola guleedi
0: zabeeranga zitya baavanga ku ki bubonero bwo bwe businze waabangawo abaddangamu
1: eyi baddangamu bangi nnyo kyomusisa omulungi ze saddamu kusinga kibiina kyenaddamu
0: obwongo bwali butoola bulungi
1: mukama yannyamba nensoma nemmaliriza naye nno olw'okubanga kitange engeri yali omusomesa
0: w'eddiini
1: nga talina ssente bulungi era mu kiseera ekyo bwe olwamaliriza ne ŋŋenda njiga emirimu egy'emikono
0: Wabirangayo zi senior.
1: Yeah, zi senior ya birangayo nyo. Junior, tuwa sokiranga ku junior. Msele, tiwari senior. Bwa tuwa jitanga junior second. Tuwa sokirako. Kwa vivina bisatu. Kati fe, nje tugenda mgeni ya technical school zi, nje tujike mine meje mikono.
0: Ogenda mteki niko chi?
1: Na, ogenda mteko. Yangi yali natete yu, na intuge ingato.
0: Nibaji itangani jali yu.
1: Ya vye mwani mkabaji itangani wakabiondo susopu yu. Kutuwa ikira ingatezo. Nyinga mtsele chukayondo yali ngomati kilivu mkori ingato mkampala. Rana nange nenzi igabulu unji nyo. Nitani kukole business.
0: Zine ngato ze mikalabanda?
1: Haa, ngato suzi. Suzi zenyini.
0: Kukwaigiza, kuyawaigiriza angatia. Chisite wagenda na cho, watu walanga mutwe, oba.
1: Da. Gatu ngo, ingo mtu watu mtu watu anikiranga kungato, ngeogendo ingangeli okutunga ingato, unokukongole ingato, tusalu watu kangajikuja. Iranze, mkisogwa ngu nafuna nazigira ddala bulungi nnyo nengenda ko ne Rwanda era nengenda muteeko izayo ne tutandika yo teeko ne muganda wange bamutanga matayo nkuwe ne tutandika technical ya ngatto mu kigali eyo
0: nga mwa basomesa abalala
1: afa tusimusa abanna Rwanda ngatto
0: wale natete balabanga bulabinzi kati mkulu semanda hizi.
1: Haba kugeza anga. Kwa neda. Mamara anga kodwa chigezo nga wakuwe ingato. Kuvira dela kukomole ingato. Noji komola. Noji teka kujibalu ingato. Noji tunga. Noji madiriza. Nitu kukujijamu lutiba na mwajambala.
0: Obulamu lugu wabira anga buti hawa kuteko.
1: Wabira anga bulu unji nyo.
0: Mumaze kukola kungata hawa. Wakoma anga wene kabula muliro.
1: Neda sebo. Nasoka kuwela mkodomi wange chengereyo. Nga jemboge ene na tete. Mbidu naku.
0: Utambuza chigere.
1: Utambuza chigere.
0: Obulamu wabira anga buti hawa.
1: Wabira anga bulu unji nyo.
0: Mwe kulia na okunya mbijewa.
1: Tuwali anga mire. Twafunanga emmere awo ne tuddayo kyemisana naye nga tuddayo ate nga kumpi ewaffe eri ekyengera twenavanga kyengera awo nga tukoma waawo abalala baavanga Mutundwe abalala baavanga Busega nga tubeera awo kyemisana nga bakituwa nga tukirya nga tukola bulungi nnyo era mu kiseera ekyo twali muntu asinga Kayondo kukola ngatto kubanga mu kiseera ekyo ffe twakoleranga ne gavana engatto. Governor Cohen, Yaneda, Governor Cohen. Yada Twala, Matwari Gavan, Twalin, Seretugari, Matwari Gavan, Gereza. I thought to call it a Cohen in that too.
0: Gajao, who workshop Yaman, Nagan, Katiane Kadi.
1: What we to gain a moment coming again of Kumpima?
0: Yes, put your Yaba Bubuka. Bavuddemo pulayi malikati wali mteki niko. Kia wela anga chitia.
1: Wali nga no bantu baombe funkugwami. Wali nga ni mpisa. Uroku batu waba nga mpulayi malenga.
0: Babo uji waza.
1: Aha, bulungi nyo. Mati wali umu mtu watu agenda na nako limpisi mbi.
0: Nini biabuka, agenda komu bidula. Mkunywa wala jingoko.
1: Bibiaji anga luvanyuma na yenga uchali musomero nga tobikola. Aha.
0: Mwa omulimu gokali kukugenda wali kolanga todda waka.
1: Todda waka. Na kuweleza bakulu.
2: Chenda mwenye katanyese nyafama. Kwaidiyo sapiensia. Mkuruza ya magezi. Ensuriyo muziki. Naibye mizanyo. Chenda mwenye katanyese nyafama. Kwaidiyo sapiensia. Mkuruza ya magezi. Ensuriyo muziki. Naibye mizanyo. Evi jule visufu. Viva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu esinzira ku birunge bitufu ebijjule by'omulembe obifuna na Cowboy Special amasavu g'ebimera amakenenulo obulungi agasa mu byofumba eddekende sufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25 5 10 n'ebibiri Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited nga asangibwa mu maduka wona.
3: The Catholic community in Uganda owns Pax Insurance Company Limited. Pax is our own company, and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity, and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King, Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road, or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.paxinsurance.co.ug. PAX is regulated by the Insurance Regulatory Authority. PAX, our insurance partner.
4: Bwe tuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yekaba abasangibwa bonga mu Trading Center ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakuubula abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba computer na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri yaba iza bagi wala kuba kunoti musamfu musamfu bili ana musatu musamfu muemu noti muenda oba kunoti musamfu tanu nya musamfu musamfu abili muemu munana noti

0: wa nidia.
1: Sweco!
2: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of
1: Right. When is the gestation period?
3: Mama zilira, siku tegede bulungi.
1: Nakula byanga oluzungu lujja kusumbua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda masa, era kuatandika da.
1: Mpuzi kwa sete meka?
3: Jiri emitwale ebiri, joka.
1: Emitwale ebiri za Uganda, owa mafaranga.
3: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
1: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, owa newemba nechikaru nchibawa.
3: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti?
3: Akaunti tujiina mama.
1: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
3: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
3: Naye mama, ekitufu wano nyechi.
1: Ekitufu sentezo kwa zikwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeja kumbelela mwangu.
4: Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga. Ero kwe wandisa kuata niseda kumetuale bidi joka. Jango kubredi yosapiense nsambia. Okunida nekerezi yokupele duwa dilo di nsambia. We wandise oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Butenefo kumpeo za redi yosapiense ya. Kakensa wevye misanyo nkume bidi avire mumukaga. Adi red and steady.
5: Mwela obanga chewa mkulu kayoni.
6: Nake satu. Tugenda, nasokera mbayindi, ngenda kwa mbayindi, inavao, netugenda in Rwanda, inavao Rwanda.
5: Mbayindi wakula yu bangati?
6: Nakula yu miaka ya ndoze vidi, nakula yu miaka ya vidi.
5: Bali nga wolo?
6: Bali nga mchibugomo. Kwa mga bali etama uliva, mga batukola, fetu wakula nga muna, nga tezo. Ndo ntuala wanga wayindi, batu jerega nyo. Nifuno mchisa ningenda ni Muganda wange mkuwe, nitukole ngatu, nituigiza, nitukole somero Mruwande yo, bayitayo Kigali. Na inga utuwa wange Kigali, chibuga chibachi itanga chibungu, nga fetu kore labana, ngato. Kakati betuwa maloku.
5: Natone wakumala. Aba hindi bano baba joga batia.
6: Nga batu isa bulungi mpela batu wantono, atenga atibatu samu chitibwa. Nga watu jigila badjiriga jiriga na henga tuwa kori nga tu. Nga waga bale tabantu ni papime nga tu. Nga tuwa ni tuwa kori nga tu. Sere chunga nga tezi nizifu evuelu nga tezija. Nga baba zija mba hindi ya puzi tukola. Nga tukole nga tempia. No kudaviliza. Yes.
5: Oluo mbela ya yu ya wangecha yu. Nga kuluke de. Maze.
6: Tuwa kera nga ni tuwa kori la. Tuwa yu ni tukome nga we wafu.
5: Olo chashwa ywa mkwadomi uo?
6: Olo mfude yu. Msimu ndina jana kumye uje nafanga. Wali nga uja janga wa mchachi imbazi. We nafanga ukora. Edawe nafiona no kore me kore le liange katuwe u. Na kore na dina kore le katuwa u. Nafua. Ngolo mazo kufu Rwanda. Kufange Rwanda. Paku na kore la yu miyake hili. Nyoye Muganda wange. Edafu tuwa kore angatu zaka waka rutaigwa. Twaigu oyo aina chafayo yali msajja muwanvu nga kigere kye kiwanvu nga kyali futi 13 era ffe twamukoleranga engatto naye ng'entiba zonna zonna zitwali nga zisukka nga tukookerako obukookeza ebintu okutuuka ku sayizi
5: kati naye ebiseera ebyo kuba katulaba ogenze wadde wa mukulu Kayoni osobola wamukoddemiwo agenze mu bayindi osuwa wajajao wali tosobola nga otya kwetengerera obaza abanga mpisa zezali
6: na isi naba kwetengerera bulungi nga chapa kasa sente chapa kasa sente kubanga nze nalina plani nti bwe mara okukola nteekwa kusooka kufuna kidduka mara kufuna kidduka nga mfune ekibanja nzimbe Ate mmalo kuzimba mpasi ila chari mplani zange ila wena kola sebo. Kari nogendo kupaka sabu entu. Kasi naba kusubila kujira chini kuwasa. Kuwanga nalisi naba kufuna kupuni chibanja cha kuzimba. Nga cha pangisa
5: mpangisa
6: suzi. Ewa jajia.
5: Mbade nga mba wawe changa wetu.
6: Ila kagari kena soke lako yalirari. era najiragiriza wa omuyindi oyo bamuyitanga Sultan nga yaleeta enraale zokka okuva e Bungereza naye ng'olagiriza andagiriza okumala myezi esatu nengisasula nengirinda emyezi esatu bwe yajja ne bampita awo nono eggaaliyo kale eggaaliyo kwe nakoleranga nno sebo
5: ekidduka kyekyo kyewali kyali ekirooto kyo
6: ekyali ekirooto kyange
5: omaze kifuna
6: kifune lwale nengivuganga nnyo nnyo nnyo nali tuusa lwenagenda lwenava e Rwanda gamwe nkugambye namala emyaka esatu ebiri nenkomawo kuno ekyandiita kuno Kabaka oyo Ssekabaka Muteesa owokubiri nga bamuwangangusizza bwe yakomawo nkukomawo kwe nali sikyasobola kubeera Rwanda mulimu ampulira buwulizi nti Kabaka wange akomawo nteekwa okuddayo embuga e Buganda
5: ekyengeri kya kubimu ebyali ebikutte kuba nti Kabaka teyaliwo
6: yaliiko kuno naŋŋandeko neŋŋanika ŋŋende mpakasi n'okupakasa ebweru
5: e Rwanda eyo olwoyogedde olulimi ki kuba mpulira olulimi lwayo terukwatagana naffe wano oyogedde eti eyo
6: ate bo bakozesanga Lufalansa tebamanyi Lungereza kaakati nno olw'okuba kuno abannalwanda bajjanga nnyo kuno okukola nze njijukira nga kitanga yabaleetanga wano ne bazimba olusisira lwabwe awo nga tuyiga nnyo olunyalwanda nga batuyigiriza kale nze nagenda saakalubirirwa nnyo nindumanyi
5: obuuzo babuuza batya olwo njagala kuŋŋamba ha gye baleko ssebo olasuza otya
6: olunyalwanda babuuza anti lufaananako okumpi
5: n'olunakole nsiokoolikusiyasa wano
6: si siyata babuuzanga olunalwanda naye nno kyabijukira
5: so kati gwosigaza ogenda kugenda Rwanda ng'olumanyi
6: nga ndumanyiiko
5: osobola okubuuza osobole mba okufuna okubala essente
6: kale nabo nga banjigiriza bwemba atyo abaana bato kubanga twayigirizanga baana bavubuka nga batuyigiriza batwongerako okutuyigiriza naye nga basanyuka kutuusa nno lwetwaluyiganga tubayigiriza okukola engatto era ffe twasooka okutwala essomero eryo okuyigiriza bannalwanda okukola baali tebabimanyi byengatto bali mbigere
5: sente zezikujjayo
6: si sente Kabaka akomyewo
5: kati ebintu byo birekedde ani e Rwanda
6: ate ebintu najja nabyo byenakozesanga najja nabyo ne munnange ye namulekayo
5: ng'alina abavubuka bemuyigiriza amalayo ye ebbanga ki
6: yakubye yamalayo emyaka gyali gyewera n'etaano naye nze nga ndi kuno enadda kuno tandika okufunga nfunye n'essente kwe kunoonya kwe kutabunika okutandika okunoonya omukyala
5: mwaze
6: okuzimba wano
5: kati sente zewajja e Rwanda zogulako wano
6: nazigula wano nanzimba nasooka kuzimba wano ennyumba ya paati
5: mwaka ki olwo
6: 1953 enkomawo wano nenzimba ennyumba wano yali nnene nnyo kwe kutandika okunoonya omukyala
5: kuzimba ennene oloki wali toyagala giddamu abavubuka batera otandikawo n'ebisenge kimu
6: kyali kisinzira ku ssente bwewabanga n'essente nga zikutuma okukola kyoyagala nakugambye nti nalina nze pulaani okuviira ddala nga nkyali mu masomero
5: tugambye omaze ogiteekawo awo yamabuloka
6: yali yattaka nga naye ngisize bulungi omusenyu ntaddeko ne langi ennyumba nga nnungi enneeta omukyalo era okujingira kyamalayo ebbanga ddene okujingira mukyala ne muwasa ye mukyala wange oyo 1956 ne muwasa
5: no tuddusizza nnyo kati ennyumba ewedde ogizimbye owasa buwasa yali waali omukyala oba omunoonya olugendo lubeera lutya
6: olw'omukyala omukyala bwe nali nga nkyali ewa jjajjange bandeetera abaana ba mirundi esatu naye nga buli mwana gwe bandeetera omuwala ng'aliko ebizibu bye
5: Habibula bangu otia goto vila na ye.
6: Anti babi mburi nanga. Mm-hmm. Bani tangu mchalo omu, umana omu mbejao, echibuye. Mm-hmm. Habani na zine baga anti lujia kuwasamu wa umana wa mbejao. Ono omu itangu otia sebo. Saji omu ita sebo. Aja kujoga. Uh-huh. Omulala, naliwe mpije ili wa msomesa. Bani wali omu wala wange, najangama anti haa mkoja anti. Omwalo ono. Alila siko nyoto mze mwosome seza.
5: Hmm.
6: Tujia kumusomola.
5: Alila siko nyolo titegeza
6: aje. Mwenzi.
5: Eee.
0: Chenda mwenye katanyese nyafama. Kwa hili yosapiensia. Mkuruze ya magezi. Ensuri yo muziki. Na hivi ya mizanyo.
7: Singo mtu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotelekira sente mu bank. Singo mtu ye na kusaba sente mu bao pini ye ye chama. Oba pini yo joko zisango ugenze wa agent. Omuntu ye nasinga kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekoze sebo mulundi gumu OTP ngoyagala okuteka yo obo kujja yo sente singo omuntu ye nakusaba ebyo byokoze so kugula wa account yo ngokoze so mutimbagano
8: bera bulindale ili abafiri towa muntu ye nabikwata ku account yo nga kubide oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ngokoze sebo kujja website ejsdk bogoli nacho buza kuba ku namba za festivali za kusasulia ku MTN noti munana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank ngabakula ganita wamune Centenary Foundation ama company gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
9: Twese se sawe ndala. Time check. Esawa siweze satu. Ese etiro. Time check kutusibwako. Bena musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira ddala ku siringi 10. Ofuna magoba gabuli tunako. Atengo sabulo kuja yaka sente ka kiseera kyonna wo yagalidde. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Obokoze se MTN momo app.
10: Manya nzeru cha mzi Frank. Ndimizade wa chisosto parents. Primary school. Na kinye sanyu nga MTN banku videnti banku de school fees na sose bi wakanya nebe nara bendagize nesoka nina benamba jibako seza wate ujuga mandi tepewa laba fene jiba sindika aine basa wa sumi wechi sose pesi na mku vile simu ninyonge lukaka santi wa biadala
11: choche njini mwangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo atenga na masomera gakoze sa momo gali no mukiso kuangula vani kone vila nkumu osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: chenda munya katenyeze nyaru de sapensia enkuluze ya magezi ensulo yo muziki nebi mzanyo ate nenyongero kubanga mbategeeza mwenna abali wano ni musoma okulunda enkoko twategeezeddwa nti enkoko ezo twazifunye era ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno gwennyini gwetandise ogw'omunaana wano kulede sapiensa we twasomera tugenda kuba enkoko ezo tuzitwala ng'omusawo bwe yatugamba abalina ebiyumba yagamba nyumba kuba yagamba ebiyumba bitera okuba nga bikyafu era bitta enkoko kale nno mwe abategese ennyumba zammwe nga 11 tubasuubira okuba nga muli wano sawa 8 zennyini enkoko ezo muzitwale wabula ng'abawuliza ba mutima gwange ate twabafuniddeyo akapya nanti jjukira tuli mu kakensa w'ebyemizannyo 12:26 njagala guwe naaleero ng'owagira Arsenal nkubire ku ssimu yange nga puloguraamu eno ewedde 0783137317 n'eya WhatsApp 0753137317 0753137317 eyo ya WhatsApp njagala ng'owagira Arsenal njagala abavubuka oba muwala oba mulenzi ng'omala wagira Arsenal era ng'osobola okutta bulungi ebibuuzo nkooneko nga pulogulaamu yaffe mutima gwange tugenda kuba tukusaamu ensimbi atubbinkane ne banno weyolere ku mudidi oba weefunire ku birabo enkuyanja Lady Sapiens abeegenda okuba nga egaba muntu jjo 2:26 awo mu bitundu ebyennaasana we tugenda okuba nga tuli kale nno gwe munnabyamizannyo wenna ng'owuliriza mutima gwange noonyaako ku nnamba z'essimu ezo nga pulogulaamu eno tuli ne muzeyi Ssemanda Ssekayombya Oswald okuva wano e Kabula Muliro kutambula naye eno esande yaffe esoose tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri nga tutambula era tuva mu kuwummulamu okwo era bwe tuwummuliddemu tulweze bakugambye omukazi alira siku simanya malaaya nga bwetugambye bwe kitegeeza kabaagala ofuna omulala wazaako ki
1: nefuna ekirooto omukyalo oyo gw'olabye owaggoloto oyo nandoose ekirooto naaga nti mwana wange manyi ekyamundoosesa ze bwenagendanga okuva ennajja nakumbi nga nkyakola ennateete nga nkyama ennalukolongo nga nsinda kuyitawo nga nsoma nga mbuli mukagaali kange nkayimiriza nga ngenda okusomawo kale nno bwe yamanya nti njagala nnyo okuwasa ate abakyala sibalaba
0: Maria
1: nandoose ekirooto naaga nti biveeko nja kukufunira omukyalo omulungi bategeeza bannange bwenti tabategeeza
0: nekyama
1: kyange
0: olwo abanoonya tewadda mubaga nti bannange mugira musambe ensiko
1: nabaga nti namusooke mundeke kakati nabulabira awo nga maama wange omuto ajja wano ng'aga nti ankulabidde omukyalo mulungi agendayo omulabe tugendayo ne bannange tugendayo ne tumusiima
0: nga tonaba kusiima eno gye wakoleranga engatto wuuyo Rwanda wuuyo mu Bayindi najja nankumbi bwe tewasobolanga kwerabira mukyala nti ŋŋende noono obalabanga tebabanga yabakyala
1: nga sinaba kutuuka bulungi
0: kuwakuwakuwaaitugali tetunatuuka naye ggwe tewalabangayo nogaha naye ono
1: bannalwanda babeera balungi nnyo naye nga sisobola kuwasa matali wa ggwanga lyange
0: ali wano mu Bayindi gye wabeereranga tebabanga yabakyala abaweereza emmere
1: abatwakolanga nabbabayindi naye nga nze sibaagala
0: naye kyavanga ku kyeddamu kwabanga kutya abakyala nti tosobola kwefunira mukyala ng'ennaku zino kubanga ti nze ennaku zino wondetera omukyala nti wuno muwase ate nze neekengeramu naate eggulu akidda kyabanga nti ate ggwe olinda mazadde
1: edda abazadde tibalalanga kusiima langi ya muwala baalabanga mwana nga wampisa ava mu maka amatuufu agatali mu bintuntu ebyo byakusera byakuloga byakukola ki naye nga maka ago matuufu masumi kwekwavanga omwana owamu kumulaba ne bamugamba nti awo mwana wa gundi ajja kuwasa mwana wa gundi tetwawasanga mwana wa gundi so si mwana kuwasa mwana wa kukubo
0: kati olwaba abataabanga bagugamba bwe bataabanga kati nga bwagambye lugu bagamba ow'empijja yalira siku baani yabawasanga baadi banga
1: bawasibwanga naye nga bateerera mu maka nga bagemba nga banuba era amakati ganyweranga ssebo abanyi nnyo abantu ab'engeri eyo nga makati gatereera ekyokulabirako ye mukyala wange namuwasamu okuva lunamuwasa n'okutuuka kati tanubangako
0: obadde otanubangako otubuulidde naye tuwajasi mbadde nkudaivatinzeemu katono kakati omaze okuloota oba oli awo maama omuto akugamba nafunye omuwala
1: nentandikira awo nentandika okwogereza bakuyita kwogereza okwogereza okumanyi
0: wagendangayo akawungeezi nmutulakomukaddeawo nemunyumyamuate
1: kawungeezi kati awo mwana ono mwana yali wa kumpi yali weeriwala busujju ate nze ndi eri mu busiro
0: olwomwogereza otya
1: nagendayo nti nkugambye
0: nenogenaaleyo ogyewozeza bulungi
1: namukyalira nagenda ne mukyalira nga nina n'abasajja abakulu netumukyalira netwamala okumusiima netukomawo
0: olwo mutambudde mutya ogenda ebusujju mumwe mubudde kuno ku busiro mugenze mutya ebusujju
1: nalina mukadumi wange oyo ng'alina emmotoka twagenda nkukongereza ntugendayo musiima nenkoma wano
0: omusanga mu nnimiro
1: twamusanga awo ng'ali ku mirimu gye
0: oba naye bamugambako nti owange sawa nga musanga waliwobamugamba
1: nti waliwo abagenyi abantu okujja bamusanga nga naye amaze okwekolako kale tumusiima ntuvaayo tuba tukomawo ne bagamba naye banne tugenda naye ng'ogamba otye munnaffe tubuulire kiki kyolabye ne bagamba nti nja kubaddamu enkoma wano tusanabagaa nti mwana tujja kutandika okuwasa olwo ntandise n'okuwandiika obubaluwa nga bwobumanyi obulimu obugambo obwegamba obulungi obunyuma muweereze munange
0: oteekamu posita
1: balibeenangawo abantu abatwala nsi mu posita ntegwa omuwala ano ne bokisi bamutwaliranga butwalizi bwe tutyo nga tuwandikaragana nga mugaa nti kale ngumiikirizaako bintu nja kubikolako nasiima n'omuwala n'aguma n'agamba nti kale tuusa nno naku lwe lwatuuka
0: olwozikoledda bbanga ti mumwogerezeganyizaawo bbanga ti
1: byali kubanga byali kumpi mwaka kumpi mwaka bintu byali si byakupapa nange nti nenyumba eno gyenkugambye nali sinaba kugimaliriza bulungi nga saagala gireetamu omwana wa bene nga sente eri bulungi
0: oli kati wamala omwaka mulamba oli awo bwewandika webaleza nti gumiikiriza olwewabaayo eri olwedi naye yamulaba
1: ate nga mpeerezayo ebintu musanyusa musanyusayo obuntu obumusanyusa sanyusa naye n'aguma n'anywera tiate alina munne tusa olunaku ne lwatuuka ntugenda twanjulnabanyanjulayo
0: okwanjula mukitambudde mutya
1: batambula
0: oluseregendera emmotoka nga ol
1: kankubuulireku omwana wange nzi ebyaffe ebyedda twagenda abantu bana
0: omu babiri basatu bana
1: mumotoka yamu
0: sente zewali okekereza kasente wa
1: sisente nga tibyali kwegamba okwogereza kuno n'okutuuka okwanjula biba byama edda nga tibiri baba yalwatu omukazi omala kumuleeta ku mbaga kwennyini kwebamulabira naye abantu abasinga obungi tibagendayo nti ate tuyite abantu bangi edda n'okwanjula tekwalinga kwa tenti nti oba bidaala bibeerebweru byadanga bya mu nyumba mpolampola
0: kiki ekyebifudde ebya tenti olowooza
1: abantu b'ennaku zino bakajjama balina obujanja bungi bebaleese obuntu ne bateeka n'embaga ne baziteeka ne ku tivi ne ku lediyo ne ku ki ebyo tebyabeerangawo ssebo
0: oba byabudde mu bwakabaka
1: sibyakabakatubireeta bwakabaka kabaka yali tabinoolatyoba olaba nti kakati kabaka kyakoze addire bano abawogezi b'oku mikolo n'abayita n'abaga nti aabennono mugyonoona kambayite n'abasomesa kati ennaku zino abateddewo emisomo emmengo olwabo abadde boonoona ennono yaffe kati abasomesa era tebannabagituusa bulungi kubanga nabadde kati w'oyogeredde waliwo omuzukulu wange twabadde naye mujuuzi ku lwomu ku sande naye ekyasinze okunyiiza baatulaga saawa mukaaga naye bano bajja munaana emikolo gyawedde saawa bbiri ekitundu bayabako bakyali ku buko ekyo tikikola ate nga mateeka gagamba nti omukolo tazibiza
0: ku buko
1: enjuba tegwirako nga okyali ku buko
0: kiki ekyabanuuzibwanga ku ekyo omuko enjuba ogwira ku buko
1: anti mpisa oyinza okufuna okugenda omuko oyinza okugenda okweyamba n'oddawali ate n'okuwa mu kifuba mukoddemu kwegamba nga si ebintu kibikola ebyo ku buko abaganda balina empisa nnungi nnyo tebaagala kuleeta buko mpisa mbi ku buko nga twegendereza nnyo naye ekiro noyegendereza otya oyinza okugwa munazaalawo
0: mukifuba kubanga ozibirizza eyo
1: anti kubanga oyinza okugenda ogandi nene neyambe ate ogwa ku nazaalawo n'olwekyo ekyo nange ekyo kyankola bulungi ku olwo ku sande
0: bazze kulaga tuddeyo ku mboozi yaffe omwaka guweddeko mugenzi okwogereza mugenze bana mutadde mu mmotoka yammwe musimbudde wano makaago kuba mwasimbulako ewalala
1: asimbula wano kabula muliro twabadde amakanzu gaffe netugenda nebatwanjula
0: olwo tuteki
1: neeri gyetwagenda era naye baali ba mu nyumba tewaali ba mukyalo kyali kyama baali ba mukyalo twatwala ebyaffe baatuyamba ebyokusala bye baatusalira byalinga bya mu nsawo
2: 9.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo 9.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo erinyimu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet osigale ng'onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwakuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo bettinga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
3: ewaka g'emaka gokka nga langi eziriwo ezentuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano ko na butya bwe tuloota waliwo langi enzikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike lowooza ku plascon langi ekoleddwa ku lulwo plascon color your world
4: Hello, testing microphone. Wow! Onoonya ebimu ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapientia e Nsambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
3: Tukubire ku nooti 758, nooti emu 714.
5: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
6: Radio Sapientia etegese mpaka zakakensa ebyemizannyo.
7: Ennyabo weewano tukwaniriza.
6: Eri gati gyempisemu yammwe.
7: Eyo yaffe ennyabo.
6: Oh, right. When is the gestation period?
7: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
6: Nakulabyanga. nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kyembuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
7: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
6: Mpozi kwa ssente mmeka?
7: Giri emitwalo ebiri joka.
6: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
7: Mama, emitwalo ebiri eje
6: Uganda. That's right. Ssente ezo muzaagala mu kashi oba ne bwemba n'ekikalu nkibawa?
7: Nyabo, ssente tuzaagala mu kashi.
6: Mwina akaunti?
7: Akaunti tugiyina mama.
6: Oh! Chinko zebu, ziri ku mobile money.

0: Kakensa webye mizanyo 2022 mu mukaga ali Red and Steady.
1: Nemuze isemanda Sekayombya Oswald okuva wano ekabula muliro mututambula naye mu programu ya pe mutima gwange kulisayo mu kuwumulamu ogwo watuwumuliddemu awo tulese ogambye bye bakusalira okugenda okunona omukyala byali bya mu nsawo sente enkalu nasi kuno okwanjula okw'ennaku zino byali biti ebyo
2: byali bikalu nti tutute
1: tebe
2: tenti
1: ebibbo
2: byali bya mu nsawo mutwalo era bwenna gutwala nagubalira mu nsawo ne twasalirawo edda bwe baagendanga okwanjula nga babasalira ebintu bwe baamala okubibasalira nga mwegayirira nti eisaba ate kino ne babasalirako ne muddayo ne muzipakasa naye ffe bwe twagenda titwakola ebyo ffe twagendanga n'ensawo yaffe nga nywevu bwe baatusalira ebintu nga tubiwa mu kaasi byonna era ffe twabiweera mu kaasi tetwadda mabega
1: twali bino nti ate taata tumutwalire ekisambi ky'enkoko
2: anti nkugambye ebyo byali mu nsawo gyabye omutwalo gwe baatusalira
1: omutwalo guno gwabanga gumu bumuti
2: gweguno
1: omutwalo
2: bakwegamba abalala baabasaliranga ebintu oba muleete kino naye ffe twagamba nitugamba basebo tuli beewala ate nze engeri gye nali mbaana akava eri mu mawanga nambaga nsirina budde bwa kunoonya bintu naye mutukkirize tuleete ebintu mu bbaasa era fe twawaayo bbaasa ebintu ne biggwa kasi era tetwadda mabega nga tubawa lunaku nga tukomawo ssebo nga tuteekateeka mbaga nga bajja kutuwandiika nga tutandika
1: bakuwandiikiddewo olwo
2: batuwandiikidde lubaga naye mu kiseera ekyo nze bampa ekisubi eno gye banangiranga kisubi munange bamulangiranga eri mutiyana paalisi yewaabwe
1: embaga ebaawo ddi
2: embaga yange
1: olwo omaze ebbanga ki omaze otwalayo omutwalo gwa taata embaga weetegekera bbanga ki
2: gyali twamala okwanjulwa bbanga teryali ddene nnyo tegeeza olunaku olw'okugattibwa lunaku nga lutuuka nga tugenda kugattibwa lubaga mu 1956
1: embaga timugitegekerawa
2: mbaga yange yali kisubi olwo paalisi y'ekisubi nga yetutwala nga tutegeka mu paalisi olwo y'ekisubi yali yakyayi ssebo
1: ekyayi otegeeza ki
2: kyayi yennyini
1: mata kabagono waffe omukalo otandika ekisubi tangawuzi
2: yali wa mata n'emigaati gya siyaagi ne keeki yaliko nga yamaanyi mbaga nebeera yamaanyi nnyo
1: notalina kutegekeddeko kuba wakyayi abantu
2: babatugika baalio bangi ate ennyama kiffe twali bakyayi nemigaati naye nga abategeka bakitegeka n'ebikopo ebyali kubanga abantu baali bangi nnyo tweyazikanga byeyazike nga situsobola kutwala byaffe nga tibiyinza kumala bantu jijukira omusajja yali walusimbi yali katwawo nga yayazika ebintu abagenda okuwasa nembyeyazika ebikopo nekubeerako n'abazinyi kiseera ekyo keweerimidde waliwo amuwulirako yasiba omukyala wange
1: kemberenge temwalya
2: embaga yange yali awagulu naawe tekwali ya mberenge
1: kantegeza omugati gwa siyaji wabanga wa bbeeyi
2: nnyo embaga yakyayi yalinga ya bbeeyi ssebo sikumaategumanamu maanyi
1: engoma
2: yali ya gundi bamuyitanga erinyaani senkubuge marijjo ate omukyala bamuyitanga Madina muzinyi yazina kaakati nno ate nze wenawasiza nga waliwo omupiira baguyitanga

0: yana Uganda
1: mm.
0: nga bakuyita Gossage kati gwaliwo ku olwo ku lwomukaaga kati abantu be nayita ne bagamba nti otusubizza omupiira gwaffe tutwanigeze ku mupiira gwamaanyi nnyo nnyo nnyo
1: gwabeeranga ku TV oba baagula banga ku maaso ku maaso
0: bagenda mu kisaawe nakivubo
1: zigwabeeranga
0: naye ng'abantu baali banjagala nnyo era bantu baalekerera omupiira ne bajja ku mbaga kaakati ne mukiseera ekyo kya Desemba bwe nawasiza ng'embaga nnyingi nnyo nnyo nnyo buli ki bwe nagendanga ng'ebintu babikutte naye nga nze mbipaaza bupaaza
1: ebeeyi olwayalese kikumi goleta bibiri
0: aha era kweri middo oyo nasonga ng'ebiteeti ebisinga bungi babibooks naye nze nebipaaza ne Marijjo oyo yali nga mukubi w'emigoma wano mu Kampala wano buli muntu gw'ayagala naye ne mupaaza nalinanga ne ssente zange kakati ne bajja ku mbaga mbaga n'enyuma nnyo twava ekisubi reception bwe twava ekisubi ne tujja wano ne tukola embaga y'amaanyi ku kyalo kuno mbaga eyo yali teddanga kubeerawo wano ku mbaga ku kyalo kuno gye nakola
1: anti wayinamu akasente ojoononeddemu ensente nga mmeka bwobalaabala omutwalo gwawera
0: kumu sente zaali nnyingi naawe sente zaali nnyingi kubuulidde ebintu byonna napanzanga bipanza
1: anti de sente zaabanga webaga nti nakozeseza omutwalo naku zino bwebukadde nga kkumi
0: omutwalo gwali kusukkamu kubanga ebintu byange byali bingi wabula ebyemmotoka nze sapangisa ku mmotoka kujjako amafuta kubanga abantu bange baali bangi yanjulira yanina emmotoka n'abantu baabaano n'omukyala nabo emmotoka yali muganda wange yamunona kwegamba nga sinaawo buzibu bwonna kujjako ebyambalo n'abagoma n'abazinyi nobino ebyokulya nga migaati nekyayi
1: era bwobajja ku reception bwobajja newane wako tegeka kyayi na migaati jasiyaji
0: wano byali byakunywa byaffe bya kiganda bya mwenge mwenge namubisi mwenge bigene namubisi ne soda yaliwo yasoda yalimu yaliwo
1: embaga ewedde
0: embaga yali amaanyi nno
1: baani abaaliko bojjukira
0: abaaliko ku kikumbaga abagenyi abakulu baaliwo naye okusinga baali baganda bange bangi abo banjuba basaamu njuba oyo yali minisita bali be baganda bange baaliko bonna abaganda bange bajja abamu baava Busujju bamu baava Gomba bwe batyo mbaga n'enyumira wano n'ekamala esebo
1: niwedde olwotamwabangako nahanemunu ngezi nakuzino
0: tetwabirina ssebo twabeeranga mumaka gaffe
1: ngoye ne bamufumbirira
0: bamufumbirira wiki namba nti namba
1: ando emirimu gyo
0: emirimu gyo nga namala kumpi wiki namba nkyalaba mugole wange ngaemirimu giyimirizza nti bwe yaggwako netandika okukola emirimu gyange
1: oddayo mu ngatto
0: esebo
1: amakando ogasimbyewa kuba luli ebyo byembaga bitandise obudde e Rwanda komyewo wano osiisidde
0: mukozi mirimu gyange nakolanga ttenda kubanga twakolanga n'oyo Kalyondo newankubadde yamanyi yenayigira naye bwe gavumenti yatenganga zittenda nga tuzikola Kalyondo yabeeranga n'ettenda ng'akola engatto z'abapoliisi nange nga nkola engatto ezo nga nange ngenda nsaba ttenda nga bagimpa nembeera mu ttenda ezo nga fetetukola tukola engatto z'abantu aba bulijjo naye nga tulina ttenda za gavumenti nga tusapulayinga gavumenti
1: mwalinamu
0: akasente
1: olwalaba enju eyimiridde bwati
0: sente zajjanga sente zajjanga
1: olwo embaga ewedde okugira kuza abaana mufunye ddi
0: abaana omukama wa kitalo kyalo wange oyo yali ngakya namufuna muto naye katonda n'atugumiikiriza naga nti abaana bano bwenaabawa abaana bano bajjakuka bamalirize bafune sente natugumiikiriza emyaka kumpi esatu kwe kutandika okuzaala
1: ebigambo olwo ge yaleta anazaala mwaka guweze
0: banyinaze nga baagala kumuzaayo
1: anti balaba mwaka gumu esatu olwo bagambye ekiggwe
0: ne bagamba ti Katonda waali ajja tuwa baana nze ne ngumiikiriza twagumiika ate nga ne munange mwagala sinza kumugamba nti addeyo
1: tewataamu ku kyano gaali bwataazaale anti waabangawo ennyimba mugere tuleese muto naye bwataazaale
0: tumubakomezanalimugumiikiriza kubanga eddiini yange nagisoma kuva mu buto kati n'omuntu awa eddiini taterebuka mangu nagamba munaye nti ira tusome katonda ajja tuwa abaana era yabatuwa ate naabwe yatandika yatuweera ddala nno
1: bakozi bameka olwo
0: abaana yatuwa abaana 14 Katonda bwe yatuwa kati mukama yaddizaako babiri abalawo we bali
1: baliwa olinamu omupaadi ebifaananyi muno biyitiri ate ndaba maka gaye ga makatuliki bulungi
0: baana abasinga baaliko mu seminaariyo naye Katonda teyatukkiriza kutuwa basasoloti naye tulina abasasoloti be tuzadde abatali baffe naye nga baana baffe era obalaba baabo
1: Ngoyepaza
0: Simusu mwana wa muno n'abalala bangi n'oyo Archbishop muzukulu waffe
1: Semwogerere
0: muzukulu waffe wano
1: mannange
0: n'abasista bangi
1: tulina mu Semanda Sekayombe Semanda Sekayombe Oswald betulina ye obadde okyatugamba nti amaka gajjuddemu abanaddiini goloto eno si kya bulijjo ojjawo olukusa gwolubeera naye waka
0: gulutu eyo nakugambye nti bwe nali nga ŋŋenda okuwasa omukyala oyo yandoosa namutwalira ddala nti omukyala wange yawasibwa
1: Bikira Maria
0: kubanga nga bwe kugambye nasooka kufuna abawala basatu naye oyo yandoosa nagamba nti ojja kufuna omukyala era namufuna kakati omukyala oyo bwe namufuna ne tukolagana nnyo n'anfumbira ne tukolagana ate nga bwe nkugamba twatandika okuzaala abaana abaana ne tubazaalira ddala kakati okubasomesa gwali mulimu munene nnyo kubanga ffe buli mwaka twazaalanga abaana bonna ne babeera kumukumukumu kakati olwo nga okuba okusoma kusoma kubaabwe nga kuzibu mu kiseera ekyo sente okuzigira ki kuzifuna naye twafula nnyo okusobola okufuna ssente okumanya okukola okusobola okufuna ssente abaana twe tubaweerera essebu kakati nno ne tugamba nti kati tufunye abaana babano tubafunye tubasomesezza bafunye ebifo byabwe bakoze omukyalo ono kirabo ki kye tunaamuwa twanoonya ekirabo nga tetukirabo kyanaasiima ne tumusuubiza okumukola okumuteeka awaka wano tumukolere amaka ge wano mu maka gaffe kwe kumukolera goloto eyo ssebo era bwe twagikola omusumba oyo bwe yajja wano Ssaabasumba n'asiima nnyo era ne musenyere Wainani Katende ne bajja wano ne basomerawo essaala nga tuggulawo goloto eyo goloto eyo ya mukisa gwa njawulo osabirawo essaala tegwa butaka ssebo kubanga basomerawo essaala za maanyi nnyo kale nno ssebo nga bombuuzizza ekibuuzo lwaki mwateeka awo goloto goloto eyo ya kijjukizo kya mukyalo oyo ne bwe tuva mu nsi nga tumulekedde ekijjukizo ekyo ssebo era buli ayitawo n'asomawo essaala tegwa butaka essebo tufunye ebintu bingi emikisa mingi nnyo ffe gye tufunye wano lwakubeera mukyalo oyo si lwakubeera nti yamfunira omukyalo oyo ekka naye ne mumaka bye tufunye okutuuka ku ssaawa ya leero bingi bituyinza bitayinza nakumalayo yessebo
1: kuba nabadde neewuunyiza nengamba nga nyingira kigoloto eno ebeera waneekereziya oba
0: era bakyewuunya abantu bangi bakyewuunya ssebo
1: ekereziya yo egamba kikukyo
0: terina mutawaana kubanga ekereziya eyo n'ebyafaayo byaffe paliisi okujja wano ekyo nja kukikunyonyola oluvannyuma kyava ku ffe wano okufuna paliisi eyo
1: tandikira awo kubanga tubazze tubuulira jjo ebikuli ku mutima nabiki by'otambudde
0: na bingi bingi okufuna
1: tugende mu maaso ekereziya kabula muliro
0: ekereziya eyo nze olumu navuganga kagali kange nga nzenze kanze kuva ku kyalo genda ekisubi okusoma emisere yatali ya Sunday
1: eyokumakya
0: nga mbawo nguvulula akagaali nga mmala kugenda ekisubi okusoma emisa nga ngenda okukola emirimu gyange naye olumu nagenda navuga akagaali ngende ku makya olunaku olwali olufu lwagwa lungi nnyo nnyo nnyo nnyo nga kkubo teriyabika nembuga akagaali ngende nsoma ekisubi mba ntuuka awo ku mailo 14.

0: Nsewe bie mizanyo mkumi bidi abide mumuka aga. Ali red and steady.
1: Webali nyewe bali dede. Atuline Father Andrew Kato. Atunyo nyola. Kwebio ebikirizisa omuntu okutuuka kubusasele doti. Oba kubudyanko ni.
2: Oldi ni yeruwa. Jindage. Telavika. Nalye.
3: Kakati ya kawane lako. Kajja mbu Kristu. Kajja. Mkuchini ekitalabika n'ekitulaba kakati nga yesaka mezu ya tuita ya urudini holy orders nti oyingizwa nga baloma bali bakuyingiza nga mulubu wawo
2: wa Kristo
3: bakuyingiza nga mulubu lwabo abakulembera oba ekitundu ofuse gavana wa Yerusalemu mchitundu ekirala kanti oyingidde mu lubwo olwo oyingidde mu kalasi eyo oyingidde mu kategori eyo oyingidde mu kintu ekyo kiraba oyingidde mu kategori eyo oyingidde mu kintu ekyo kiraba hari bwa yingiranga mu kintu ekyo holy orders naye oziyingiramu n'akabonero akalabika kategeeza ekitalabika ekyo sakaramentu kakati ndi abantu abo baba bateereddwa wabbali that's consecrated kuteeka wabbali ku mulimu ogumu emirimu mingi nnyo gye tukola naye tubawo abantu bateekebwa wabbali ku mulimu ogumu era buli omu okusinziira ku ddaala lye n'abanga aweereza abantu ba Katonda mu ngeri endala kusinziira ku ddaala lye eddaala lino liyinza okuba eddaala ery'obwepisikoopi liyinza okuba ery'obusosolo liyinza okuba ery'obudyakoni naye nga kuba kuteekebwako kabonero kabonero akatavaawo kakati akabonero ako nga kajjawo katya omuntu afuuka atya omusosoloti yatugamba ddi nti afuuka omusosoloti kubanga baba bawa obusosoloti mu bitundu ebimu osanga nga omuntu ono bwayambazibwa ebyambalo abantu bakuba mu ngalo afuuse musosoloti
2: anti ke kabonero ke balaba
3: naye kakati olwokuba lino saakala mintu waliwo akabonero kali akategeeza ekintu ekyo ekitalabika ekyo si kyekikikola ekyambalo ekyo si kyekikikola kubanga etteeka 19 litugamba nti ekintu okuyingizibwa mu ddaala eryo okuyingizibwa mu buweereza obwo obutukuvu kikolebwa lwa bintu bibiri okuteekebwako emikono imposition of hands kuliko enagambye nga bwe baakolanga ku bakabaka bali abaroma bwe baakolanga imposition of hands okuteekebwako emikono ate n'essaala ekwawula ebintu bino bibiri bibikola obusosoloti si kyambalo kiri kye bakuwa n'oyambala njagala kantu ako tukategeere bulungi gamba omusosoloti omuntu ono omwepisikoopi wali wamuteerako emikono bwamala omuteerako emikono kumusosoloti n'abesosoloti abalala babeerawo bamutekako emikono
2: lwaki
3: kugamba eyo yinkola kyovulaba nga kigaano nti okuteekebwako emikono gono n'essaala eno biteekeddwa okubeera okusinziira ku bitabo ku ntereeza y'entendereza
2: yaekereza katolika
3: entendereza eyingiza omuntu mu lubu olwo ku ddaala eryo kati lwaki n'abasosoloti bonna babeerawo nti omuntu ono okuyingira mu ddaala lino etuyita ery'obusosoloti eddaala eryokubiri ery'essaakalamentu ino ery'okuteekebwako emikono ebitabo ebyentendereza bitugamba no nti ateekebwako emikono n'abo abasosoloti ababeerawo okuyingizibwa mu ddaala liri erisooka oba eryokusatu ery'obudyakoni era ebitabo ebyo ebyentendereza bitugamba nti abowa asobola okuyingiramu nga abasosoloti abalala abaliwo tebamutaddeeko mikono okumuyingiza mu ddaala lino eribereberye ery'obwepisikoopi nti

Ayi Katonda, osiima okulabirira abantu bo, ng'obateekako abasumba abalungi, abalina omutima ng'ogw'omwana wo. Tukwegayiridde, Ekereziya omujjuze mwoyo wo ow'obujjumbizi bw'eddiini, omujjuze ne mwoyo ow'amaanyi, abaweereza abo bano omwoyo ogwo gubasaanyize okuweereza obulungi ku altaaliyo, babeere balwanirizi b'evanjiri ab'amaanyi ate abateefu. Ekyo tukisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, omwana wo, awangaala ng'alamula wamu naawe.

0: Katonda atukolere ekyewuunyo mu bavubuka bano bafuuke obulala nga tubassaako emikono. Amiina.
1: Mukadde kano omwepiskopi agenda kubaako by'atubuulirira ffenna ng'ekibiina ate mu bwawufu n'eri abo ab'okufuna emiruka gya oldini tuwulirize bulungi.
0: Katonda mwenna abaagalwa ennyo, baganda baffe bano nga bwe bagenda okulinnyisibwa ku ddaala ery'obudyakoni naye ku ddaala ery'obusaserdooti, muggule amatu, mwekkaanye bulungi embeera z'amadaala ge bagenda okulinnyisibwako kye zibasaba. Baakuweereza Kristo omuyigiriza omukulu, omusaserdooti era omusumba atata kuzimba mubiri gwe ekereziya ku nsi kuno. Ekereziya yasobole okufuuka eggwanga lya Katonda era ekiggwa kya Mwoyo Mutuukirivu. Abasaserdooti n'abadyakoni nga bayungiddwa mu busaserdooti obw'omwepiskoopi batukuzibwa bagende balangirire amawulire amalungi, batukuze era baliise abantu ba Katonda, bagulumize Katonda naddala mu kitambiro eky'emmisa. Dooti ateekebwawo lwa Ukalisitiya, ate Ukalisitiya eriwo lwa Ekereziya. Katonda ng'abayambi bano bonna be mulaba wano mu ebyo byonna bajja kukola bulungi, nammwe mulabe nga bayigirizwa ddala abooli yennyini atajja kuweerezebwa wabula okuweereza.
1: Omwepiskoopi abuulirira ebyo ebidda ku abo abagenda okufuna obudyakoni bennyini.
0: Mwenno baana bange abaagalwa ennyo, ab'okulinnyisibwa ku ddaala ery'obudyakoni, Mukama waffe Yesu yabawadde ekyokulabirako, kaakati nammwe mukolenga nga ye bwe yakola. Nga muli badyakoni kwe kugamba nti abaweereza ba Yesu Kristo eyabeeranga mu bayigirizwa be nga muweereza waabwe, omutima gwammwe mugumalire kukola Katonda ky'ayagala. Muweereza abantu mu kwagala ate nga muli basanyufu. Nga kyenkana nga bwe mwaliweereza Omukama yennyini. Olw'okuba mpaawo asobola kuweereza baami babiri, mutegeere nti obuteekuuma bwonna oba omululu gw'ebintu kuba kuweereza bintu Katonda. Mujje mummwe mwekka ne mwewaayo okufuuka abadyakoni. Buli omu yawandiise na mukono gwe. Kale nno mube bantu aboogerwako obulungi nga mujjudde Mwoyo Mutuukirivu n'amagezi ag'ebyeggulu, nga bali ab'edda abatume be baalondera omulimu ogw'okukolera abalala bwe baali, nammwe baana bange bwe mubanga mubeera. Omuluka guno ogw'obudyakoni gwe mugenda okuyingizibwamu gubaagaza okusigala nga timuwasizza. Mukimanye nti okusigala nga tumuwasizza kwe kwoleka nga bwe mweweereddeyo ddala okukolera bannammwe olw'okwagala balokoke. Ekyo nga kye kibasindika twala bonna abali ku nsi ng'abaana bammwe. Bwe munaabeera mu mbeera eno nga mweweereddeyo ddala, ng'ekibasindise kwe kwagala okwannamaddala kwe mwagala mu Kristo Omukama, mugenda kwanguyirwa nnyo okunywerera ku Kristo n'omutima gwammwe gwonna. Mugenda kuweereza Katonda n'abantu bonna awatali kulaba.

0: We now continue with the ordination of the deacons to the priesthood. Mbasaba fenna tuyimirire, twegate ku mwepiskopi waffe, okusabira bano abagenda okulinyisibwa ku ddaala ery'obusaseredooti.
1: Abooluganda abaagalwa, twegayire Katonda Kitaffe omuyinza wa buli kantu akkirize okuyiira omukisa gwe abaweereza be bano be yeerondedde balinyisibwe ku ddaala ery'obusaseredooti.
0: Abalala ffenna tutuule. Omwepiskopi agenda okussa emikono ku baweereza ku b'okuweebwa obusaseredooti ng'amaze abasaseredooti bonna abaliwo bajja kukola kye kimu nga bagoberera ennambika y'abateesiteesi. Oluvannyuma omwepiskopi ajja kutwala essaala ebaawula okufuuka abasaseredooti. Mu kadde kano tusabibwa ffenna kuuma akasirisa ako nga twegayirira. Abooluganda ffenna tuyimirire, twegatte ku mwepiskopi agenda okutwala essaala okwawula abaganda baffe bano ebafuula abasaseredooti.
1: Tubeere kumpi, ayi Mukama, gwe Kitaffe omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu era ataggwaawo, gwe ensibuko y'ekitiibwa ky'omuntu, gw'ogabanya buli nneema, gw'owa byonna okugenda nga byeyongera obulungi era gw'obiwa okunywera, okussaawo eggwanga ery'abasaseredooti, olonda abaweereza ba Kristu omwana wo olw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu n'obatereeza mu madaala amaawufu okuviira ddala mu kiragaano ekyasooka, wassaawo emirimu emyawufu ne gitongozebwa mu mikolo emitukuvu egy'ebyamagero, bwe wassaawo Musa ne Arooni okukulembera abantu bo n'okubatuusa ku butuukirivu, wabalonderako abasajja ababaddirira mu bukulu ne mu kitiibwa babeerenga nabo era babakwakisizengako ku mirimu gyabwe. Bwe gwali ne mu ddungu, omwoyo gwa Musa wagussa mu mitima gy'abasajja 7 abeegendereza, abo ne bamuyamba n'ayanguyira okutwala abantu bo. Bw'otyo era ne mbaana ba Alooni wajjuzaamu bingi ng'ojja ku musera gwa kitaabwe, omuwendo gwa bakabona ogwalagirwanga mu tteeka gubeerenga nga gumala okuweereza ebitambiro eby'omuweema ebyali akabonero ak'ebirungi eby'okujja mu maaso. Naye mu budde buno obw'oluvannyuma, ayi Kitaffe omutuukirivu, watuma mu nsi omwana wo Yesu omutume era kabona omukulu gwe tukkiriza, kuba Mwoyo Mutuukirivu yeeweereza gy'oli nga kye kyonziira ekitaliiko bbala. Abatume be abaatukuzibwa mu mazima n'abagabanyiza ku mulimu gwe ogw'obutume, nabo n'obafunira bannaabwe ab'okulangirira n'okutuusa omulimu ogw'obulokofu mu nsi yonna. Kaakati nno, ayi Mukama, tukuwanjagira. Ffe abateeyinza, otuwe abayambi bano be twetaaga okukola ogw'obusaseredooti obusimbye mu batume. Tukwegayiridde, ayi Kitaffe omuyinza wa byonna, abaweereza abo bano bawe ekitiibwa eky'obusaseredooti. Munda mu bo ssaamu buggya Mwoyo ow'obutuukirivu, bawe okuva kati bafune omulimu guno oguva gy'oli, ayi Katonda, era ogw'eddaala eriddirira omulimu gw'obwepiskoopi, n'olw'ekyokulabirako eky'obulamu bwabwe bayigirize empisa ennungi. bawe babere abantu abagwanidde betukolagana nabo mu ddaala lyaffe olw'enjigiriza yaabwe n'olw'enneema ya mwoyo mutuukirivu ebigambo by'evanjiri biryoke bibale ebibala mu mitima gy'abantu bibune mu nsi yonna nga bali wamu naffe bawe babeera abagabi abeesigwa ab'ebyamagero byo abantu bwe balyoke bazzibwe bujja nga bazaalibwa ogw'okubiri mu mazzi g'abatiisimu n'okuliisibwa kwataaliyo aboonoonyi balyoke batabaganyizibwe naawe abalwadde baddemu endasi ayi mukama bawe batwegatteko mu kulaamiriza ekisa kyo kikke ku bantu ababakwasibwawo okulabirira era ne ku nsi yonna olwo amawanga gonna gakuŋŋaane wamu mu Kristo gafuuke eggwanga limu eriryo erituukiridde mu bwakabaka bwo ekyo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo awangaala n'alamula wamu naawe nga muli kimu n'Omwoyo Mutuukirivu.